0: Rain, usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, Rain!
1: Naagdaas imong kamot!
0: Ko, Rain, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumangkod, sir. Hindi, doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Magandang araw.

0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
3: Exciting!

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Batogod tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
4: Ya, yeah. Unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
9: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
12: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkol. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
10: Exciting!
11: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Oy, parig lodi. Grabihas damgon ako parig lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Tapitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mang ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili pa ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gingin Garawiyot, pag-anabong siyang gabaw dito. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin na may anatulog, nakaipo, kung ihi, o kira kayo, gano'n ang kreatin, and then tipo na lang kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multikar, at kung mabalatiyan nyo ng tulayan na ang doktor sa historial, hindi mo kayo natapang na sa inyong paglawas.
3: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Sa Thon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapag karakong ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisantar, di pakapin na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Exciting!
1: Archie, kureng.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
3: Kap, kap, balok ko. Baka, manok, unta, na
1: may pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita sa red.
1: Oh, kuyay.
0: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na jud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangostin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The secret of health.
0: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangostin, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold na buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Pa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
4: XFM.
5: Di

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting! Settled
2: by sold. Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks na akong pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, alay pagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw yung mataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, oy?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
6: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santone Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
15: Ayo. Patuloy rin wag kailang lang ni Ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
14: Ibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
2: Exciting.

0: Catrufa. Exciting!
1: Oras, mga katropa, welcome. Welcome back. Marado kita wala magdungog, mga katropa, mga pari. Ako si Paring Lar, maayong hapon. Welcome to sa Tumarang Uban. Alauna yung puto tong oras. XFM. Exciting!

0: Labi kayo pamation mga pare nga kanang-kanang hunghungan ka sa suka tao na gimahal ka niya. Pero tinglami as pamati kanang-kanang mahibawok makabaw ka nga siya o ikaw ang tanan nga to diya kaniya. Pero di naman mapugos yung mga kasing-kasing higumaon siya tungkol kayo magkagibati niya. Di ba pugos ang kasing-kasing mga pare nga pugson nga mahigugma sa suka tao. Labi pa ganig kana ganing imong gibati nga to diya niya kanang igala lang. Pwede lisuras pugson matutpas panultihon nga ayaw pugsa kay mudugo. mudugo. Bueno mga pare, abani ko ang tuta alas 3 sa hapon, karong adlaw nga Domingo. Mayo Jess 2026. Ako kini inyong kumpare, sa kangina ng pabansang kumpare. Ako si Paring Lar. Dili kayo gapo, dili sa macho apan. Wala lang. Bayang hapon sa mga namati karon diri sa XFM Dagom. Welcome kumamuntanan mga pareha. Kumusta man daw na itong mga pamitay? Kumusta man itong mga tapay diya? Ha, kumusta nga ito ang mga kasing-kasing okay pa ba mga pare? Ha, sa mga mapil sa iyudang pinansyal? Okay pa ba mo diya mga pare? Sa dilagulang mo ma-appeal, kaya importante diya, huwag mo na-appeal. Kaya sunod, ay mo pagdahom nga ma-appeal mo. Huwag mga ma-appeal ron. 23 ka mga barangay, naglangkob ni ito ang Dakbayan sa Dagom. Maayong hapon, ganyong hurot din na mga maring o pare. Kumusta man ato ang mga ginabuhi karon taliwala ninyo ato ang makilom-kilom nga panahon. Ang ginawa ito ko mga pare nga namo na sa piskay o namo na sa maayong nga pagkabutang. Kung wak mo maayos pagkabutang, anong namo diha? Pwede mo mabalhin mga pare. O, di ba? Kung dunay mga gusto madungog ng mga kanta karong hapuna, si Paring Lar ang bahala sa inyong hapon karon. Ipatukar na ko na inyong mga kanta kay...
1: Natupad na.
0: Gusto lang nako. Mga chicks nga ga-short karong maong gisi-gisi, maayong bahapon ni Muday. Mga palangga karon nga namati karon sa nagkadaiyang mga lungsod. Nagpalibot nito ang Dakbayan sa Dagom, labi pa diha sa mga taga-Nyukurilya, mga taga-Kapalong, Talaingon, sa mga taga-Asunsyon, mga taga-Sawata, mga taga-Duhali, Carmen, sa mga taga-Panabo City, Panabo City, og sa mga taga-Island Garden City of Samal, maayong hapon, welcome sa to panag-uban mga pare. Ako ang inyong pangkauban karon sa pangalan ni Maring Inday Erica. Paring Lar, usan inyong magkauban, agwanta ako mga pare palihog lang. Mga namati sa diriya karon sa Davao de Oro, kumusta man mo riyan mga pare? Si Pare Sidoy, si Pare Warlo, lale Tia Suning, kumusta mo riyan tia? Majwaning, mga taga Mawab, taga Nabunturan, mga taga Montevista, mga taga Mungkayo, mga taga Laak, taga Pantukan, Mabini, Mako, mga taga Maragusan, kumusta mo diyan mga pare? Unta nga okay ra inyo hang mga steeping diyan kay ako diri kinaokihan po niya kung mga steeping diri. E-text ko dayon ay paglangay 09663069569. Usbon ko mga pare 09663069569. Alaw na, 9 na ating oras mga katropa. Ako si Paring Lar. Kato mga nawaskag ilang mga dughan. Ha? Guba kayong dughan. Kitang atay.
2: Ayaw naman.
0: Ha? Kining kataha para kaninyo mga pare. Og syempre kining kataha at kinato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, at sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.

karon sa mga pasaad nga tumoy dila lang mga pare, naguba ang dughan. Bating gubas dughan, waska kitang atay. Ay, kamuda ang mga lalaki, ayaw pa siguro ninyo sa arin na mga babae. Kita ba yung mga lalaki, wala ba yan ipagkatawa, tagipagkatawa mga pare, yung mapasakit sa mga babae. Kini ato ang buktor.

0: Mura pa mo ni Sheik kanang na hubog si Bahal. Live te karoon mga katropa diri sa 107.1 sa XFM Tagum. Ako ni si Paring Lar.
1: Guba!
0: Hindi ko kay balo, kalimot ako sa kung kuhan, akong tagline ako. Dili guwapo, dili mistiso. Ay, naku, nakalimot na ko kada ganyan tagsa na tabanungog mga pare. Anyway, pasensya kaayo kay gabakasyon mga good ko. Gabakasyon ko mga pare. Anyway, inalaman ko diriya karun sa Tagum. madungdungog ta matag-adlaw ang Domingo kay si Maring Erika. Di naman siya mo onboard daw. Domingo kay... Stress na ko na yung pamitay.
2: Ayaw naman.
0: So, kita na siguro dire, but anyway, ako di pa man gid ni ako nga tig program dire sa Domingo. Ha? Sidekick ra karon. Pero nining mga oras sa mga katropa padunggon ta mo sa kong mga balak unya daw-daw. Usa ay mughawa di kay sa kong pagbalik. Balak ta. Ato pahinungod atong mga nawaskag mga kasing-kasing. Kagidlay ng mga balatian. Gusbat ng mga panumduman. Ah, gatong mga gipang sa aran sila mga hinigugma mga pare. Giduaan ang kasing-kasing ato ka ng tagaan og pagtagada. Kriyas to ang panag-uban. Musunod nga awit, gikanta kinit siya ni Maring Mimi. Ang awit niya nagkanayon mga paring hindi ako laruan. Gikan dari sa studio, paingon si mong radyo. Ako si Paring Lars.

kay mga butang, mga pare, nga kabautang mali, pero itong gisudlan, hindi mga butang, mga pare, nga di na to mapungan. Sama na ini imong pagkalibang. Alita Benguela, alaw na 21 ng ating oras, namatig yapong ka, diriya sa XFM Tagum. 107.1 XFM Tagum. Kaban karon mga katropa mo hangga kumpare sa kanginan. Anak sa pubring Tabadido, ako si Paring Lar. Anak ta sa pubring Tabadido. And a proud member of Gabi. Gabi na yun. Ayong hapon di ay sa mga namati karon, labi pa kang paring ilrin di ginyon. Grabe naman yan. Namati sa XFM nining mga teknaa, mga katropa kang pa-request og tubod sa naughang sapa pare. Palihog please pare, salamat kayo. Ato nang tigaag pagtaga di mong request mga pare ha kang pare Ilrin di ginyon tubod sa sini tubod sa naughang sapa. Ano ba tong tagas tigaag pagtaga katropa kini ato ang pasiunang balay karong adlaw. Para na sa mga namati, doon ako'y nalilian rin nga balak. Ato ding ihatag diya kaninyo mga pare sa mga galigad-ligad garon. Sige, tukong-tukong nga kilid sa buhan kay Wai Katakang. Ang uban sa garon, gatanay-tanday sa mga paasalin sunog. Og sa mga namati garon, gasamting katugab-tungab o gabahal. Naibalag para kaninyo mga pare.

0: Sa akong kinabuhi, ikaw ang akong sa akong kinabuhi, ikaw ang akong kapildihan. Apan sa samang higayon, ikaw usab ang akong kadaugan. Sa kahadlok nga ikaw mawa, magkurog ang tibuok kalawasan. Apan ka ikaw man nagpabilin sa akong panumduman, mga alibangbang o mga putsukan ga pukupukupo sa akong dughan.
1: Ayaw ma.
0: Og diri na lang taman na kagipaak mang kusputsukan. Ay, katong balaka to, totong pinangod kang pari Ilrin de Guignon sa mga namati karon. Drias Barangay La Filipina, Tagum City. Ay, kumusta man na to ang mga kuwan dia, mga ayuda dia? Kumusta man na to ang mga STP, nakadawat na ba to mga nabahaan sa share line? Ato nagkalabay ng Pebrero mga pari, ha? Ayuda gikan sa kining gitawag og DSWD. Baha karos dagbayan mga pare ang mga reklamo niining mga wa lagi maapil sa listahan. Apil sa kalamidad o apil sa tabang.
1: Ayon ma.
0: Okay, nakabahog iti sigbing laki. Diri as ito ang pag-gobyerno sa Pilipinas mga pare. Gani diri as pagsabangan isa kataw rag itudlo nga mo hinungdan sa tanan nga ubay-ubay sa mga residente lumulupyo sa pagsabangan ni maapil sa ayuda. Anak sigbing laki. Bueno, ito na yung taga ay pagtagad ang request sa mga taga La Pilipina. Tubod sa naughang sapa. At ang painungod, gikan kang Ilrin de Guignon. Ako si Paring Lar. Exciting!

0: Katrufa, exciting!
1: Katrufa, doon na tayo 29 minutos na nakalabay sa alauna sa hapon. Matigyapon ka sa 107.1 XFM Tago. Kiting musunod gawit. Ato ni pinungon sa mga namati karon diri as may lungsod sa mawab. O ginikanta, Katrufa, hatod ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

kayo. Ay, nagko, ikto-o na ba rin? Ay, ikto-o na ng... Naghadyog kayo ng kuhan ba? Lagi mga nibiktima ni mga babae ka na ganing kuhan? Nang magpakaroing nun ba? Anyway, ang mga lalaki, mga pare, gipakatawag yun yung mangingilad. Ay, sa mga naigaw niya, sa mga doon yung gipasakitan ng mga babae niya. Abili mo, kini mga kong mga babae. Mura ni siya, kuhan, mura ni siya kaning katauhan sa sakalungsod. Katauhan sa sakalugar. Na pagka makadungog sa lagsaad sa politiko. Ang siyang katulad. Mutuo na yun. Di magabot sa panahon nga dili matuman. Siyempre, masakitan na yun mga pare. Niya ipanghimaraot na yun ka. Niya masuko na yun ka kag ipanghimaraot ka ni dya. At pangunta na diya kisabay ng ilad. Ang pangunta na diya kisamay ni sulti o mga saad. Nawa ni mo gituman diya. Sama ni pag-ingon nga ikaw rag yun pinangga. Ikaw rag yun akong higugmaon. Ikaw rag yun isa sa kong kasing-kasing. Manhiman pa kay minyo na diya eh. Ilad ang smaring. Ilad smaring ilangkad po na yun. Ayaw ba? Ayaw ba? Mga saad mga pare. Ayaw mo kupiyansa lagi mga maring. Kay kaming mga lalaki, mga ilad, gano'y? Magandang pa. Ah, basta kay nabi pag ka nang magkagusto, mga ilad, gano'y? Kaming mga lalaki, ang tinood ng mga lalaki, nagbit-bit mis mantultihon nga. Sa mutuo lang. Nabutan ka na si paring ilrindigin yun, kay kama na siya. Loyal man siya ilrin di ganyan siyang asawa. Adlock man siya. Mas mahat, mas... mas kwa man si ilrin di ganyan, mas kiningati ning... mas hagtik man niya mga manok kaya siya marumbok, marupok man niyang kasing-kasing. Ay pinaka-importante niya mga katropa, mga pare. Nga, di kita magpasakit sa mga babae. Kaya ka ng mga babae, di na angay pasakitan. Palamiya nun. Alaw na, 37 na ng atong oras, mga pare, na matig yapong ka diri sa 107.1 XFM Tago. Matik man pare, matik lagi, kay hadlok man kunin mo good. Anyway, tag-singko good to. Kini kata mga igala, ato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang kalakalain niyo, Vitamin C. Dapat periminti ka, tropa. Ibang pagsalik ka ng mga hospital ng mga gitawag libre. Kadi na 100% ka libre. Doon mga tambal nga mahal. Nga dili di mo kayang paliton. Mas mayo nga, manalipod ta sa to ang kalawasan. Para nga makalikay ta sa mga malalang mga balatian. Inom ta adlaw og kapsula ng Santon Vitamin C. Aron nga mas mulikon pa natong immune system di nadapuan sa mga balatian o kung duna man tay mga balatian dali kini mapapas tungod sa kusog nga resistensya o ligon nga immune system mga pari mga pagkatropa. Ah, di ba? Ano lang ka simple. Alaw na 38 na ngatong oras. Ito sa tagaag kini pagtagad kini nga sa kanta diri ah, mga pari ha. Mga kasinatian sa mga babae. Ngatos mga lalaki. Di ikambyo sa isa kaputos nga kuan, isa kaputos nga binangkal. Awit na ganayon mga pare, isang babalikan at isang iwanan. Mano yung isa? Ratsada na yan.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya inon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desminorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, potenase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!

0: Selamat geng Selinia, Sevilla, saya mengkanta maring. Orang ke kau ni siapa? Umi ingat ni siapa mengapa rikini kamu sehingga imbaun mo? Bagaimana kening yang jauhag nga? Sige, ikaw ano ba? Duslak pa.
1: Ayaw ni ba?
0: Mayapon mga pari, kamo gyapon na mati sa XFM Dago. Malaon na si Kuta Shetty ng atong oras. Oga, siyempre, kining orasa mga katropa. Hatod ka nato kini sa Santon. Santon Gold Coffee Mix. Ang kapi nga, dili lamang kapi katropa, kundi magkapahamis pa Scottish niya sa mga may inom niya. Sa mga aksyon na kabalaka, kaya daggom kila mga pamanit. So ay katropa, tistingi ang ato ang Santon nga Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Doon isang cup nga glutathione. Aga kining gitawag og collagen. Nga sigurado gyud kayo mga katropa nga mopapiskay sa tuang mga pamanit. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta katropa adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ilisin na kanang imong kape nga mura pug color sa kwan. Red color sa. Kaya sugod kabalaka na pare kay nga kwan ka nga palpitate ani imong heart. Ha? Siwa kay gibati niya pero gapitik imong kasing-kasing basa na Asia. Tungod kay ang imong kape ginainom taas og content nga caffeine. Ilisin na ka nga tropa og kape nga bisan og na Asia di ka kulbaan. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Og syempre naman sa tuang Y2H. Ato ang Yes to Health Clinic katropa mapalit sab ni siya ang ato ang nakadaiya nga mga kape diri sa may door 8 first floor sa may M Central Building doon lamang si Mr. DIY paliko sa palingke sa may Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City. Doon ay libre nga check up matag adlaw nga Miyerkules ngadto na sa Huwebes. Pangita lang si Doc CJ ni Druda o pangita asab si Palangga. Mahapit siguro ko. Ambre ba sila karoon di akin? Kaya mahapit ko rin mo. Anyway, salamat kang kuan. Salamat sa mga namati karoon. Labi pa kang Ilrin di ganyan. Si Ilrin, masiguro sa namati ron. Pero masiguro ay nagtikaw-tikaw rin sa ito ang radyo mga katropa. Og mapalit siya og kape. Iyang suwayan daw niya. Pangmintinan siya hang papa. Kanyang Santon Gold Coffee Mix. Og ito ang premium D3 coffee mix. Ang iyahang ipainom siyang papa mga pare. Labis siya katropang Ilrin. Kaya kung doon na kay kining ito ang mga maintenance, dili na siya kining kuhan, dili siya mag, kuhan ba, dili siya magka-coast o gaka na ganing pagpangulba, pagpangurog, o di ba ka pag, paghilab si mong kuto-kuto. Wala taana mga pare. Nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. The best ang iyahang epekto sa itong lawasan. Gani mga katropa, ang kanindot ani siya kay pwede siyang inumon kung doon na ka may diabetes taas imong sugar pwede rin gapon siyang inumon kay wala man siya kining literal nga sugar kundi stevia ang nagkapatamis niya mga pare. Alas dos impunto na ngatong oras. Ako si Paring Lar ang anak sa pobreng tabadidoy. Good morning chicks para ugma. Para sa mga chicks na namati, tanging sa'yo, XFM. Exciting.

0: tinaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, mm. Asa man ka, Tap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit pag pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta nakaturbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

oras mga katropa, alas 2:40 naman diay sa hapon. Sa mga sayo na ni hapon ron. Sayo man ni hapon, sayo pod gutmon. Sayo mamahaw. Sayo sab ma maniud to. Sa lahat ng pagkakistorya mga katropa, sayo ma in love, sayo pod masakitan. Sayo pod magbiga-biga, sayo pod majuntisan. Mukha na butang katropa nga dapat yun natong likayan. Kay musugot ko sa dili mga katropa, kung mahimo kang tawag aning batang amahan, mahimo kang batang inahan, medyo limitado na gud ang imong pagkabot sa imong ugma. Dili po tanan, dili po 100%, depende po sa tao. Pero kay ang tao man kung pasakay doon na yung mga obligasyon, kuha na gud siya ka ng maraganig, kuha na lang maraganang limitado ang kanaganing pangandoy sa kagulingon ba? Ang mga pangandoy niya lang, dito na lang paingon sa anak. O niya ang mga ginahimo, mga katropa, siyempre naman, pag doon na kayo obligasyon, muragwan ba? Muragani, dili na kayo ni mo mahatagkan o pagtagad imong kagulingon mga pangandoy para sa imong pamilya o maabot ng pamilya puhon. Dito na lang ka sa perminti sa nagkatutok sa imong imuhang bunga. Anyway, sa mga nahimong batang amahan, nabito ang nahimong batang inahan, dili pa ulahi ang tanan. Kay napas pinultihon nga samtang may buhi pa, may pag-asa. Awa na'y paglaom, katong wala gayong maginhawa. Amo na siya. So, dahil mga pamaagi, dili babag katropa ang mahimo nga sayo nga kanaganing inahan o sayo nga amahan, aron nga di makabot ang mga pangandoy, dipindi na diskarte. Diskarte o kanang tawag aning tinguha, gid ba? Kaya doon naman ko yung mga butang na kanaganing tinguha o ni mo o gayon mo dyan kitaga at pagtagad, mihimo ka mga inisitiba aron nga makuha niyo mo ni. So dako ang chance nga maabot ni mo. Pero kung nagpaabot na kaganaganing badlis kapalaran, tutukas badlis kapalaran, gagay maabot anak mga katropa. Alas 2:43 ang katang oras sa hapon. Namatig hapon ka sa XFM Tagum. Kauban ka ron si Paring Lars. Wala natin balak. Kaya Domingo po na punta magbalak. Mga pare. May matupas patultiyo. Basta kayo doon ay balak, doon na kayo mabuak. Katropa, doon na kayo ipamati sa imong kalawasan ni mga panahuna. Ayaw ka nagpaanto sa imong lawas. Kaya imong lawas dapat ang mumahon. Inumi ka na Adoadla og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, gigama kini siya sa Yes to Health. Doon ay sangkap nga mangustin, doon na pagay ampalaya, malunggay, garlic, og espirulina. Siguradong maalim kini sa mga balatian, natural nga pag-alim, kaya nga tag-natural katropa, maalim ang balatian nga walay mga side effects. Walay mga madaot nga mga organs. Nagkaroon kuminom ka og chemicals, possible nga maayo ang imo ang balatian pero doon na po ilaing nabalintong nga mga organs. Sa manining uban na gidunay mga maintenance, naayo lagi ang ilang kanaganing sakit nga gitumbok pero ang problema diyan daot sa kidney. Kay isa na sa pinaka pandato nga mga balatian karon diri sa nasod o sa kalibutan ang pagsakit sa kidney. Ma failure nga to ang kidney. Although nga mabuhi pa ta kung isa ra kidney kay duha man atong kidney. Pero kawang na lagi. Kawang na nga naman kay limitado na ka sa mga pagkaon. Limitado na sa mga pagkaon nga nakapwede mo kaon nag sobra gaparat, sobra katamis, mga processed foods, bawal na ka na yun. Lamig biya na. Muna karon sa mata, karon na kunyas, mintra sa'yo pa, dapat gulay ta, more on gulay kita mga katropa. Kanding gani, sigaw sagbut, healthy gani. Kinsi minutos una magalas tres sa hapon sa pagkaawit. Atong ihatag niya ganinyo, mati ka sa XFM 107.1 Tagum. Ako si Paring Lord, ang anak sa pobring tapatito. Exciting.

0: Oras ka to, palas 2.52 na tagda sa hapon. Salamat sa mga namino karon diri sa tuang pananguban. The best of OPM. OPM love song. Mapay titulo ang programa ka tropa. Sa pangalan ni Maring Inday Erica, mga maring og paring, ako ni si katropang Paring Lord. Ang anak sa pubring Tabadidoy, di kayo salamat sa inyong pagsabay. Sud sa 2 ka oras. Sud sa 2 ka magahi nga oras. Kahit pas na katurbo. Salamat sa mga viewers. Sa Guay Live. Salamat sa mga namati karon di buo ka Davao de Oro. Sa mga namati sa Abdria sa Davao del Norte. Kadamati sa Davao City. Salamat ha, hantod sunod kita magkauban. Kung wa si Maring Inday Erica, huwag hapon ka tropa inyo magkauban. Siyempre kauban mga nindot yung mga musika. Diriya sa 107.1 XFM Tagoma. Nga gimugna nga mga programa tungod sa mga nagreiyang tumong o katuyuan. Char. Ay, sa mga drivers karon ha, sa mga tricycle drivers, mga mister, mga misis, si Mr. Bentown, ikaw pa permindi ang bulsa, basi di ka suksok ng turbo, nga naabri na, nga wadiha gamita sa imo. Basi sa lain day nga, kwan, sa lain nga dumagahay gigamit. Liliya ang tao na ang pitaka, liliya ang bulsa, basi nakainom si Mr. og turbo. Nga wala diha kanimo gigamit. Hoy mister! Ayaw pagana, kanyar baga paana do. Ah, ayaw pagana ha, kung minom tag turbo mga pare, dito na ginato na ipahimungtan sa tuwa misis. Ayaw panghimungti ang misis sa lain, kay masuko si mister. Ang turbo diha mga katropa, alang sa inyong kasayuran, mapalit na siya sa mga pharmacy butika nationwide. Diriyas dakbayan, daghang kay mga pharmacy diri, pangita alang ang turbo. Kanya siguro ha baya nga puro nga pula ang kapsulang imong napalit nga turbo, basin og stripe na siya, puti og puha, amoxicillin na siya. Kanya pangita ang tatak nga yes to health, aron di ka diha mapeke mga pare. Kaya karon mga panahon na dahil peke ron, pagpeke nga balatian. Peke nga serbisyo. Di atas tinuod. Tinuod nga serbisyo. Mag-turbo! Wala mo kayong oras mga katropa. Hantod sunod Domingo kita magkauban. Diriya sa 107.1 XFM Tago. Alas 2.55 oras. Ako si Paring Lord.
1: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lahat. lawas.
6: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Oy.
6: The Secret of Health.
8: Santo Basso. Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usaka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: John Villanueva. Iga Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Doctor. Sa mga butika.

0: Rack?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: Bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Ayop yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisa ay Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
3: The Secret of Health.
0: Si Shira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mga sa anumang uri ng sakit.
10: Mga katupa,

0: kong maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini, dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa!

0: Tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Mm. Oo, asa man ka, Tap?
0: Manghiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay. Nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirmingga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: It's

0: Oy, parang lodi. Grabe yas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na yung imong damgo na pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Na, hubug yung kayo ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo sang Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong telo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C. Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanikalabang.

0: Suway ninyo
1: inom o Premium D3
0: Coffee Mix.
1: Para sa mga driver, makauban ako permanente alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kanilang tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sus the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Sus the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sus the pain. Relief na maaasahan.

0: Klinikan Nationwide.
1: Hibaluha ang hinungdan sa imong gibati at dui ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod ug karon andaan na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit ug radiation nga pag-aagian ug ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Kap, pangulaan na lagi ka karun, Kap.
4: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga... Batanon, unya, guwapo pag yun.
3: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
4: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay. Wa manggod may sakyanan.
5: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, kahit kagyog o. Sige, tanonon bitaw na to kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyod na nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mubulog piyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balo bata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og Healthy Coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinadibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: 107.1 XFM Dagom.
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco. Mahilig ako mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Sunton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
1: Santol Glass Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Kusimilisa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Pascual, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Pascual.
3: Santo Pascual, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir.
6: Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan pag tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
5: Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit ng diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankila, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, XFM!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Kay mong utana ni muni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
9: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay!
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod na nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.

gave you all this. It's all coming back to me now. 자, 어? 아, 오케이. 자, as in. If I forgive you all that. Tabuni ang ubos. Leho. Buong gabi, Ivy! Hello po sa tuang tanan, mga gabi po sa tuang tanan, mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live.

sa XFM, sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay, pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw, dili sa pisikal ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Oh, ex can be a friendship. Sorry, let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo ana Ninong Kit kay usahay biya daw moingon ba sila, we have the right. Dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh! Some people say. Butlang po da, never po ko naka-experience. I never rewrited a star. Never ko nag-rewrite og star, never ko nag-rekindle. Never ko nag-reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning mo. Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: mo lang iingon sa inyo ha, 'di ba? If you want to rewrite the star, depende sa imo. Depende kini sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring ka lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapugbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of bitter lagi dayon ba? Ana si Mommy Jackie ni Davis may na lang daw po daw kay wala do siya ex. Mo ba mi? Sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s sa mga batang 90s eh ang mag ex mo God they remained as friends compared sa mga batang 20s siguro mga mid 90s 20s and then this new generation lahi ra jud kapag ka mag ex kay dinumtanay na mang God. Ba? Love is getting more bitter the several times around. Ni. Usa ko sa imuhang listeners sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi Bibi, musta? Always ko gapaminaw si Nanay Kashana Galve di sa may Buenavista Panabo City nai. Salamat kaayo. Ex na gani ex na. Hello, kung Sir Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon gabi asin talaga.
1: Baka kunta.
0: Dili mo si pumaka. Ha? Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. X XFM. May ganit Migo no kay never ta naging X. Siya katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ayo. Ay! Si Bongbong ka balo na magbisaya. May gabi, Ibong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang guwapa ka. Ay, oh, lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bang kirohan, Quarry, ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalo nga guwapa nga, nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala, oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala, diyo ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya padayon ta maghisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kay ang sa tinuod lang bigwapo o gwapa man gitanan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize mo nga pangit siya og kinaiya.
1: Pinawa.
0: Pangit siya kinaiya.

0: Yeah, pero sa tinuod lang, wala man kitay pangit na ex. Wala! Kaya nga naging ex mo, dahil naging kayo, dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan, niya taod-taod, ha? Kaya ato sanay siguro, ni ato ang mag-partner din hiya nga na ay mga, na yung mga, sus na lang, cute. Kalamit ninyo, eh.
1: Sana all!
0: May pamukay. Ting sana all, nagin mo sa inyo, ha? Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God, di nakamagsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner, and of course, ayaw gid kalimot kapag ka pag-abot sa pakiglabing-labing o gulang na sakusog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
4: Pamasahirog sa'yo,
3: aron maka boundary.
4: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
3: Konsumo pa sa balay.
4: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
3: Akong gitistingan.
4: Aron malipay si Mrs. ba?
3: Grabing kumbate.
4: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
3: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
4: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
3: Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa.
4: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
3: Unsa pa ulat ninyo.
4: Pag-turbo na mo.
3: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz.
3: Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon yan. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: exciting.
1: Ano pa, bubalik ko na rin yung area kay Igang. Igan siya sa kuha kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag masakitan rapod kay masakitan rapod ta diri nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha. So unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala na budi ha. Once again, live ang atuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban karong gabi una. Oh, pwede na mo mag-text na ako. Pwede na po mo nga manawag sa ko aron. Tubaga na lang po ninyo niya to ang Sir BB question kay. Marang nindot makikdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized. Nga pangit daw imong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shelby ha. Kung diri ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag. Naapog kitay branches diri sa may may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naakitay pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka, naakitay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamiton in the future. Hi, Junlin Rantz!
2: Thank you!
1: Maayong gabi, unsan niyang giingon, ay sabi, wag mong subukan, delikado og na ex. May ganit migo no, kay wala gid tanay, wala gid naging kita. I'm so proud of us. Di pwede ni mo i-24 na lang or 23 na lang ang aircon bikay. Igang. Pero ingon si Mommy Jackie, oh, ang tanang garat lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako'y tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw itong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, oh. Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Kung sa'y Facebook page din mo, Cindy. ayaw na, oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, Idi, ha.
2: Thank you!
1: Unsa ba ni? Wait lang, ha. Nasaag. Oh, nasaag lagi, oh. Nasaag din, ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
3: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pag ang magaganda ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh, balikan na itong ako ang phrase kagaina. Wala man siya tay ex nga nangimong pa. Wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either, kung unsa definition ni mo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit, in the first place, anong patulan man ni mo? Anong kipatulan man ni mo sa una? Diba? So pag tanaw pa lang ni mo sa iya, first thing, pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, diligid siya pangit sa imong mga mata. Oh! Diba? Kaya na fall in love man ka sa iya. Diba? O di, diba? Sunti ko sa tinuod na in love man ka sa iya. So, digit siya pangit. Technically speaking, digit siya pangit.
0: At ngayon...
1: Gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala man kuno mo nagdayon, no? Mo nang nabiter ka. Mo lang tanaw ni mo sa iya haron. Pangit. As in, pangit yun. Ha? May gabi, baby. Ninut lagi ang tukar. First love never dies. Dugay na ko aning inyong... Wala lagi may drama. Takara ni si Arman ug Yoyo. Ay, wala drama. Sige, atun to bago nin tawag taod-taod, ha? Karon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na ka og pahimulos. Disuyo. Which, tinuod yun na siya disuyo. Pero, on the other hand, ang problema ani disuyo kung... Wala ka nakapahimulos sa iya, ha? Pero ikaw iyang gipahimuslan. Mas pangit. Pero ngano bitaw na, no? Ngano bitaw na nga kanang pagmabitter ganito sa to. Pagmabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala mong kuy labot. Di mo ko yung nananagod ka bitter, good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years manggali mo. Oh, 10 years manggali mo, so diligid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mami Jackie nga, wala gayong nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Anak na lang siguro. Wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon. Pero... o, lagi din ako makiglalis ninyo. Sige, tawagin na lang ko, be. 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, o. Namin mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga na. Agi may mga reaction din, ha. O. See you, Sneer. Riswento. May gabi, Ibi.
2: Thank you!
1: Tawag na balik, ha. Once again, 0975-474-9153. Or yes, may gabi.
2: Thank you!
1: Okay. Hello, may gabi. Hello po.
4: Hello po. May gabi. May
1: gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan isa. Ryan, bisan isa buhol.
1: Ah, Ryan. Ang atong Sir BB question karon, Ryan, is ngano daw, ngano late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
4: Ano ma-realize na po? Sa to, anong pangit akong ex?
1: Ngano di makamaminaw?
4: Sorry na, good day. Ang kanang kuan ba? Ang panibang sapi-sapi ba?
1: Sapi? Ano ba? Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala?
4: Wala akong kahapat, hindi kay karon ka po nag-hoping sa harap na nakulog, hindi minay.
1: Ah, sige, pangutanon lang, tika, dali, nakagkain niya. Nganong late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
4: Tatungod na siguro nga, anang sa panagbuwag ba?
1: Unsa man?
4: Yan, nagbulag naman. Hindi mo na lang nga pangit, kinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
4: Ang ex pangit?
1: Samok!
4: Dili pangit?
1: Bala ka! Exciting! Kisa man itong gisturyahan? Ang gisapot na ko, gisapot na giyog ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Okay lang lagi, wala. Wala lang tayo, wala tayo drama ha. Never tayo nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay wala tayo mga dramator. Dili lagi ka makaingon o pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala man good, baliktad man kami. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tabag ni Morayan kay di kagapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa Laud kay para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
4: May gabi.
1: Sabaan niyo diha ako eh. Nay po nimo. Nay mo ra juba. May gabi. May gabi po. Kusog man kayo mong radyo, B.O. Asa na ika?
4: Nasa rin sa akoan. Nasa Kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun ay, imo radyo, B.B. Di kita magkasinabot, ani, B.B. Sige, taghahaani. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to ang Sir B.B. question, B.
4: Pagka?
1: Ginatistingan jud ko sa ginuorong gabi una ba. Kanang ako pangutan na biba kanang ang to ang Sir BB question karon gusto ba ka mutubag?
4: Pwede, gusto.
1: Ah sige. So nganong late pero before ka mutubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ta magkasinabot bi. Nice. Sakit ka sa dulungan, my god.
4: Wala hinaya na.
1: Okay na. Taka raka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
4: Okay, right?
1: Dili man bayo sakit gihapon sa dalungkan ni. Agay. Nay gam, inay pa. Lang, mahurot itong oras, ani lang. Ha? Ayaw mo na huwag. Ang hinayas, ani yung mga radyo. Ha? Mahurot itong oras, ani sige na tag hello. Kapoy kayog yun. Na. Si Jonna Di Conlay at Tizon Basiwa, sige siya katawa. Awa ka mo ha. Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization, sorry ha. para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako og nga nagkailam eh. Ako ba? May gabi. Okay na imong audio din nasasaba. Tingog na. Hello?
4: Hello, good
1: night. Oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir.
4: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex?
4: Ngana ang tubaga na bibilang.
1: Ha?
4: Ngana ang tubago?
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nganong nakaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarak. Pero kay Ugay naman. Ano may mata ang katarak?
1: Ganon, kano sa lang na initurok ni Kuan ni gawas ang katarak katong nagbuwag na?
4: Kung ka nagkatarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Lahira po. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Kung sa ang inyong definition sa pangit, di ay pika ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ako, abilit na sa pangit kay Ugabaya nga pa na ang sila nagubabisan niya.
1: Oo. Bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mong nagdayon.
4: Pangit para sa ako, abiligin ko yung nga pangitan kay puro matagihin mo sa ginoo nga puro guwapo.
1: Tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
4: Mga guwapo.
1: Diligin
4: ko mga amin. Atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imuha, ay sugot, di ba?
4: Guwapo na ko, bibilang.
1: Oo. Guwapo ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na ito, kagwapo, kagwapa, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
4: Guwapo, bibilang, wag guwapo na minyo, kay puro raman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, bibilang, sa antos lang sa tagamay. Salamat sa iyong tawag, bibilang. Unya na po taod-taod, ha?
4: Bye-bye.
1: Bye-bye. nanay. Oh, si Bibi Labs to si Oria. So, basta kay maon na to siya. Anyway, Bibi, ato na siyang tiwasan na to ang Sir Bibi question. Unya, taon-taon kabalo ko nga daghan. Siyad ka ayaw mong mga reaksyon, no? Si Jonah, oh. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
0: Papa.
1: Minya daghang kay kamu ba ya? Kamu ako wala ko ilabot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang manggawas gid itong pagkahinawayon gani, kanang gani wala na gid gani mo. Niya na akong mga barkada ba nga mo, ingon sa'yo mo, mga anong kuan, di wala mong kayo dapat. Di ba, naman siya kayo ingon, ano nga barkada? Dapat, hindi ka mang hinayang ato, ikaw walo ka. Dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa. So, dili siya kawalan sa imuha. Kani po mga barkada ninyo, sulsulira, rapod kaayo. No? Usahay po, kani niyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo ha kay. Imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya akong mga barkada? Charlang, pangit ko pero higug ma ako, di jug ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay Ate Zon Basiwa, oh. Di ba? Umantay mahimo kid ana joke kay palid bang siya sa lain. Maskin pag wala dili ing anak kakusog ang hangin, wala man untay bagyo pero nagbag-o siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na anak, good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka ng maot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Unadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako, B. Unya sa pagbalik na to, taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir BB question, abrihan na to ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako saning isibog-sibog gamay. Hindi eh. Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw, Bioy. Nagyahon mga kabulod ko nga. Daghan dyan kayo mag mga reaction din ha. Akaroon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like, mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Oh, programa nato ni ha. Oh. Kunya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginosarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Bisaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon anak, no? Cinderella po, ang ato official Facebook page. Once again, 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga, Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wajug ko makiglalis. Wala man sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua. Paon hanay ragud mong siko ang kuno. Paon hanay ragud mong ginaway good. Kung makauna ka maayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay nganuman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit o wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo o gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas kaya itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon, unya tao-tao itong paghihisgutan ha, ayaw mo pang hawa din ha, lingkod lang sa mo, pagtimpla na mo, o Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kay magpulaw tanin yun niya. Sa itong official number, pwede namong manawag unya tao-taon, 0975-474-9153. Mabalik tao-tao na nga ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM.
6: XFM.
0: Oras, alas G's sa gabi.
2: Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
10: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Bali na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen, naku B, kung ikaw mahilig magpulaw, o niya, need mo o kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamanit. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store nationwide. Available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy. Also available po siya sa Generica nationwide. O kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede-pwede nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzaron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak ko na, man sa rin di ay ninyo, tas wala ka nakaremember, niya giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet o happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon saya ha, o. Happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang ko mag, siguro maglangay, no? Ato na lang tubagon. Pero before ang tanan, ato sang ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, the live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ania na po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ko ng oras, P. The time is like moving forward. So wala kita yung mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya pwede na ito ipahunong unta ang oras. Malabi nagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, oy, dili man, oy. Wala man, oy, dili man ginato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gyud nga ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita kay mauwawan ka ana. Kanang baho sa ilok, be that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No? Mo nang ikaw kung naakay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi ga pangalisbo gid na niya kakabalo or giingnan na ka girigaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akita ay solusyon ana ang atoang antibacterial soap nga na ay Mangosteen Santon Plus Herbal Soap. Makapawala, legit jud na siya bi, makapawala sa mga baho-baho sa imong kalawasan. Makapalit ka ani sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na po sa Randabaw din. Wala kong creatine yung taas. Kung ihi, so kung pag-ihi, huwag putol. Ay, gabing yung hindi matulog.
0: Zaphone Plus Gold.
1: Creatine lamian na tulog na kayo po. Kung ihi, upira kayo. Pero wala kong creatine. And 94, alam kong nakapaminaw sa kung hindi panultikar. Sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na huwag ko sa Yesko. Realty mo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Exciting!
1: Naot nga diin na ang Dios, mga katropa, ana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba ni ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message yan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan ng katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Ilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Inigayod sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. Sa ka-avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak karon sa Kaimsog ug Kapiskay sa Panglawas. Og sa dinagayd sumawab no, kadaghan putag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. No, maayong buntag Mama Nida. No, kaumad gayud sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters no, tungod kay Adventist no, kini si Mama Nida. The avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba no, taga-Mawab, ayan si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also no, Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, daghan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio, bago na to ni nga pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang gayong mga programa no, sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon no, nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas no, dinagayod sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati no, labi na din sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk, sa ka-listener gayod sa XFM radio station si Nora Barangan. Ayan, happy morning no, nagapaminaw siya karon, kauban gayod ang ilang mga kauban ingon pa niya lanog kayo ang ilang radio no, din ha gayod sa Baywalk sa Mati no, samtang maghilot-hilot daw sila din ha, magidon ni ilang ginapa gitawag nini ginapaminawan no, kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil nausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Magan putag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nining atong programa, pinagi kayo sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod kayo sa atuang panglawas, o atong paningkamutan, atugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na, o nagtuko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa na diin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede ninyo usab search sa inyong mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning, Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Daghan ang nangutana mga katropahan kung pwede ba ang atuang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ang atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no, condition or seryoso or tawag nini. Taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. Kaya ang uban raba pag ato na ay sugar problem, ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit o butang ko asukal. Problema sa gihapon ha, bisag why asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom o kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas o kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no, pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. No? So abri ka na matag Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation din higayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up. Din higayon sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o Adlaong Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging semana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinuktuyok-tuyok mga ganyan, nasa sila service, na? Medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangit siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate, dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kay naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal, ang inyong health consultant, si Jane Edruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? And kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ato wagayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan day na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Well Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation at inhigayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho, wanang pagkagabi dito na mabawi og kaon, nako po mga problema, no? Nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag-abot stina ay di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on, pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa.

30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Batay gipiling edad, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Manigingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika. No? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayon no? Para makasuway usab sa itong mga pagpanambal. Tungod kay adunay kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Amo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas na apan luyo ni anang tanan ang ato ang check up and consultation and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities na mga advices and health counseling libre ka na mga katropa na and then kanindot ka doon na patay dietary guidelines unsa man ang dietary guidelines mao kaning usa ka papel nga diin ni anang papel nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton especially unsay angay likayan ng mga pagkaon and then unsay ang mga juices mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication and then pagulit ninyo no kana nga papel your dietary guidelines libre ka nang ipadala sa inyo ha aron tod niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton di ba mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahatod asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no? Kung free ba ang atong check-up? Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano ni atong programa, mga katropa? Rama 656 I mean no good AM asko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana unsay angay imnon or unsay angay buhaton no sa naghubag nga walang tiil no or paa bato no kay paa may leg man ang gingon. San pagkainom og Santon Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan, ha? Atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, but pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom pag Santon Plus Gold, o sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Kinahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag especially pag left side better to check up basig dili na normal nga paghubag basig nang hupong na jud na basig adunay problema sa kasing-kasing no so mo na mas maayo i-check nato na ma'am or sir no sa atong texter basig adunay na kay problema sa imong heart mas maayo mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice ang carrots high in potassium and ang pipino syempre the best cleanser so tawag nini perfect combination sa mga kabayan natong adin adunay problema sa kasing-kasing.

0: And then a pure turmeric juice, no, especially sa naghupong. Kunya naghubag, dako-dako na. Pag juice og pure turmeric. Unsa man yung turmeric? Luyang dilaw or dulaw mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainom kag lima ka kutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Niya ubani pag-inom og duha kapsula sa Santon Plus Gold buntag 30 minutos human ikaw mikaon og 30 minutos usab duha kapsula human ikaw man hapon. Basig mo inom pug kag Santon Plus Gold usab ra pug kapsulas buntang. Ano nya matingal lang ano man ikuyos ang ubag. Mao na no kay gitipid man ang Santon Plus Gold na. Kung gusto kag dali nga kayuhan taas ang dosage, no, tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, no, nga din, sunda to akong gipang tudlo, kunya, pag-inom, i-high dosage ang Santon Plus Gold, unya likay jud kas bawal na kun nang hubag na bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buino kag Santon Plus Gold tumano nimo ako mga advices mo sige kag inom or kaon og mga parat awa gyapoy tawag nini kaayuhan no kay kung hilig ta og parat sige tag kaon og mga taas sa asin especially bulad ginamons sa pabang mga parat na mga noodles, mga Maggi o kataas nga na siya sodium sumala sa pagtuon kining sodium in or high in salt, it invites sa water, na? So buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan ni kayan dyan na automatic na sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ora sa mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 sa kabuntagon, mga katropa! Exciting Filipinas!
1: Ya sa kagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Ta-da! Good morning!
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Alah, bangun ha. Kaya si Sia Plisya dinhi mga katropa karon sa Lungao nagmata na. Nakaibot na Tia Plisya imihiyo. Tia, maimbuntag mo tia. Arag to ko wa na ka magpaminaw, wa ka magpaminaw sa kuwa. Minaw de ka kadabuntag. Alah, morning na tia. Bukay na kita magkita tia no. Kasi makalaag ra ko dinhi sa Lungao. Kaya ana matarestagom. Alam yung buntag nito na niya kaya nga Tio Victor. Kumusta mga Tio? Tio Victor, imihiyo o gato sab kay Tio Idoy. Ang Idoy-Doy. Kaoban siyang kabataan di hagbang kaapuhan o siya Esther. Good morning. O siyempre, nga rita nila ni Tata og ni Kwa, ni Ate Baning. Urbana. Labuka Algabri Kaminadi. Yun. O kaya ang mga gagawin sa kupan, alam may buntag yung tanan diha. Nakita kita kagahapon, no? Salamat kay successful mga tropa ang ika-23rd Algabri Clan Reunion Original since 1997. Nga nung 1997, yung nga nung 23rd pa man. Ah, na-stop man with mga 6 years. Kahit tungos pandemic. So kagahapon pa nakabalik mga katropa ang tinuig na panagtigom sa Algabri Clan. Mindanao origin. Sa XFM Philippines. Salamat eh, taga Cebu, mga tropa ng abot. Katawa ug saya. Pandasigon ka sa nunsay panahon. Sayo. Hala, good morning. Dire ka ninyong hurot, mga katropa. Taga Prox 6, Mamakaw, Kapalong. Good morning. Sa akong magulang dire nga murag karon pa sila mo balik ato sa kwan. Kung sa orasa mo mulakaw. Ano lang, mga kwan lang, mga... Kuan na lang manding mga kuan na lang mga kapin kulang lagot mga kapin kulang sa oras mga katropa kun sa nang kapin kulang godoy. Manding meme og si Jinjin na si Tonton adre. Buntag niyo tanan. Ako mga pinalagang pag umangkon. Mga kuan siguro kasi mga pwede mga alas 9 mulakaw. Ayo pa man wa pa man ulan. Pauli og kanang Taraguna. Davao Oriental. Yon, may buntag niyong tanan re. Good morning rin lang Arnold. Kahapon sa Rick Edong kay isang meeting pa man good me kagahapon. Parang po sa ato ang sunod nga clan. Na ulan-ulan na. Nagpaabot ko ga, nagpaabot mi ko sa muto akong ulan, usap pod mi mlakaw. Ni Uncle Kadjo. Nauna lang tas itong mga kwento kayo. So, na closing man po ta, closing remark man ta. So, closing remark, so paabotog yung mahuman. Kaya ako'y musira. Ano ba may istorya, isa kapulong lang na pasalamat na malampuson sa ato ang host o sa mga katropa, ang Santo Tomas chapter, headed by Miguelito o Miguel Algabro. Ay, buntag di mo na agaw. Mga istorya mo sa mga kabataan, tulo ka mga kalalakin, ani mga anak. Algabri na naghan kay wagi babae. Balita. Si Banji ragi babae din nasa inyo ano. May buntag. Dari karon sa Federal to Santo Tomas Davao del Norte. Sa la bik-bik wa mo pagita sa bik-bik ta no. Eh? Mingaw kung bik-bik. Bik-bik Algabri kayo na, Algabri Villarta kayo na. Kung sila si Auntie Ansing, nasakit si Auntie Ansing day. Good morning Auntie Ansing, dari karon sa sa Tibalog. Kung ni Kuan ni Maymay, Maymay, wa pun mapakita sa Maymay. Alam may buntay ng tanan. Sunod po hon. Liboton na chapter ang wa, kaning Liboton chapter, apil na nini ang Kapalong, no? Sa kaning Kapalong na side rin sa Kuan, sa Asunsyon. Pero dito sa Kapalong sa Ismumakaw na bilong ni Punis sa Santo Tomas. Chapter. So sa kuantas tagasan sa kuan sa Liboton barangay Liboton lugar ni kapitan kapitan Rodel Impas tagi mi kapitan Rodel Impas kagahapon mahuman tuwa dito nang umpanya sa marugaan si kapitan Rodel Impas delikado dito mo daw kapitan daw kay Algabri mo kasawa ni kapitan kapitan Rodel kay ang iyang ugangan pus kagawad Sunny Algabri nang Sunny ug nang Mila may buntag yung tanan ri karon sa kwan sa Liboton nagkita po mi tatay Duter kagapon ug sa mga anak ni kwan anak ni tatay Brixio kita mi sa mga anak ni tatay Brixio senior kagapon adlaw adto si Wingwing si Nelson si kwan lang si Agaw Boy ug si Agaw Boboy ug si kwan wala
Agaw Buboy og si Agaw John. Naa karon rin sa Tago, mga katropa nasa LGO. Wami magkita gagapon. Agaw Wilson lang. Agaw Wilson, nasi Agaw Wilson kagahapon. Istrikto mas Agaw Wilson mga katropa, kaya magsigilag ngisi. Istrikto ni magsigilag ngisi mga katropa, no? Pinawa!

Kapi na ba mo brian mga eksona? Kapi na mo na kapi-kapi-kapita! Magkapita mga katropa! May buntag po kang Jerry Dison. Kita po yung Jerry kagahapon mga tropa Dison. Kanya si Ramil mga tropa. Wa mo ato si Ramil. Si Inday, Inday lang ni Inday Dako Retua dito. Siya mga eksoon. Si Inday Dako Retua dito iyang anak. Ano ba? Ano ba kag-anak ni mga hapon? Eh, murag wala no? Sila si Tiziano, sila si Pio, sila si Mikmik, si Martin, si Inday nga gamay. Wala man. Wa man kaadto. Mas tata. Kapag nag-aaro magka himamatay ka mga igagaw dito tanan. Mga pare, mga kaliwat. Saga, sulop! Sulop chapter. Ang malalag, buha makaabot. Ang malalag, na isa kabok malalag kaghapon. Si Charlito Algabri, mga tropa, di sa malalag. Kung diri sa Malamudaw. As Kapitan Riam Bonanza kaghapon. Ay Algabri, yung punay ang asawa. Diri sa Malamudaw. Naapot sa kagawad Darwin Gabisan. Algabre po niyang mama. May buntag naman ni Darwin. Nagawa Darwin. Ang negosyanteng isda dres Malamudaw, Mako Davao de Oro. Kasi sa 2028, Malamudaw na putaan ni Pohon. Mayo lang lawas, permi. Alright, ampo sa tabay.

0: Morning, Kidong! May pag ni Kuyo kagahapon, Kidong, kaya naa ditong anak ni... Naa ditong kamagwangan, masing anak ni... Oh, dili, may kamagwangan anak ni Yotodjo. Naa ditong kagahapon ni Tambog, pero si... Yotodjo lang wala. Ay, nasakit nga daw, di maglisyo naglakaw. Kaya naa ditong kagahapon sa among sa Alga Bricklan. Daghan ka, daghan na kailan ni mo dito. Daghan na kailan mo parinti dito. Good morning, katropang Bong, gikan ni Elren de Ginyon. Salamat mo na katropang Elren de Ginyon. Katropa na ka na mo sa Korelia, ha? Katropang Elren. Kaya magbutatag katropa club, ha? Katropa club, ha? Katropa club din he sa, wan, sa, itawag to niyo, Korelia. Katropa club. Mga mga informante na mo, mga katropa. Kung unsay mga kuandiha, unsay makatikara din na sino mga lugar, informante mo na mo, unsay mga, ngayon yung ipaabot din he, nga, mapasalamatan ba og labaw sa tanan adunay mga angayan nga buhaton sa tumong official nga wala mahimo din ha ipaabot na yun aron mahibalo sila adunay mga unaana din ha nga angayan ninyong hatagang pagtagad dili ba dili ba Chief Bibo ta Mayuga Pascual ang among chief technician din ha magtrupa sa XFM Jinsan may buntag may taga Jinsan way taga Jinsan kagahapon sa among clan way nakaabot nga taga Jinsan mga Fernandez dire kini mga Fernandez dire Algabrim gapon ni mga middle name nining uban dire Algabrim ra man kaliwat kapi kapi kapi kapi kapi kidong oi wa man ko kadadig baso ako kog dagtim wa ko katimpla kapi taon-taon pa ko timpla mga katropa kitaw hala pa hello na mong tanan din na mga katropa paki like share lang mga kaigsoonan sa ato ang Facebook live no Facebook live na to paki like share lang unya comments mo aron mabasa na to dinhi sa atong pagpanag-uban mga tropa mga kuan diha sa mga tikaran din na sino mga naana dai mga kuan mga tropa anay mga naka-komento karon dire oy naa dire mga tropa si kuan si Ma'am Jing Pigarido good morning Ma'am Jing Pigarido dire karon sa Matina Playa Davao City uban sa tibok members pamilya na puri si Romeo Carillo Lubiano ay naa mo kuy classmate sa Tisda mga tropa Lubiano sa ito Lubiano unya si kuan dai no mato pa niya. Good morning from Gabi Compostela Davao de Oro. Oy, wa po ito ka Compostela taga Moncayo kaghapon. No, wala ka adto sila si Gregorio Algabre, Greg. No, wala ka adto sila kaghapon para sa tong clan reunion. Ma'am Disoyo Fuentes sa Wilma. Good morning Sir Bong, belated happy Mother's Day to all mother og mga inatay, inahan pa, amahan na. Inahan na, amahan pa. Mauna si... Kuan, mauna si Wilma. Inahan pa, inatay pa. Amahan pa, inatay pa. Ikaw, anar man ang life. Mas maayo man ang... Kaysa mag-uban-uban niya piring sa muka, gubot kayo. Umay pa yung mag-inusara. Basta magampanan lang ang para sa mga kabataan. Diba? Ang anak man na siya. Ay buntag niyong tanan, labi na usab diri kang Eljen Adaya. O kay Dong Hyo, o Dong Jo, Onjong, Katadman. Mayong buntag niyong tanan, o Martina Espanyola. Ba't kigunsan ni Jovit Espanyola, si Martina Espanyola, mga katropa. Alas 4.50 na mga katropa, diri gapon sa atong pagpanaguban. Yung atong programa ang inyong tublanon sa atong YouTube, atong liliyon mga katropa, na anabay naka kuan karos ng YouTube mga tropa sa XFM. No, XFM, exciting! XFM Tagum City. Hindi kayo niya click ni mo, makita na dito ba? Nanay, bagong subscribers na ito karo mga tropa nga 25 na kabuok. So, salamat sa bagong subscriber nga 25 na kabuok. Pag-subscribe lang mga tropa sa atong exciting Pilipinas o niya sa YouTube na ito, XFM Tagum City. Yun. Daghan salamat din yung tanan mga tropa. Pwede mo makahatag diyan mga live message mga tropa. Live chat mga tropa aron ato kana mahatag ang pagtagad. Dinhi sa atong pagpanag-uban ng atong programa ang inyong tulmanon mga katropa ang Exciting Pilipinas matag adlaw Lunes hangtod ngadto mga katropa sa adlaw nga Biyernes. Unya matag adlaw Domingo inyo ta badungog mga katropa alas 6 ngadto sa 8 sa programang Bullseye Weekend. ta inyo makaoban diha mga tropa, bulos ayon nato mga kaigsoonan kana mga hisgutanan. Naangay nato paghisgutan mga tropa, barangay hisgutanan, News and Public Affairs Program mga tropa, hisgutag nasyonal. Ang angay nato paghisgutan nga diin patok nga atong gikinhangla mga tropa ang madungog ug mapaabot kanang inyong nagkadaiyang mga reklamo nga wa mahatagig pagtagad mga katropa. Weekend ta na paghisgutan dinis to pagpadakoban mga tropa usab sa bulos ay weekend. Pero aduna tay bulos ay daily mga tropa gikan sa Lunes hangtod ngadto sa adlaw Gabiyernes. Inyo makauban among station manager katropang Arnel Cortez. O nay nakaila ka Arnel Cortez kagahapon ingon siya, "Uy, inyo imo day kauban ni na sir gauno si Arnel Cortez. O tagalibuton to, tagalibuton. O mga tagalibuton to mga katropa." Kagahapon nga si Arnel Cortez ang ilang ginapaminaw. Hindi basta-basta ni may buntag taga mga agaw na tong tagalibuton. Wala ko makuha mga pangalan yung uban pero basta kuana ka ng tanan na dihan mga tropa nga mga kaliwat na to may buntag rin kaninyong tanan mga katropa. Alright, sa ato may sigutanan alang karong adlawa mga kaigsonan dari sa atong pagpanag-uban mga tropa rin atong programa mga katropa. Naka-standby mga tropa kaya doon ay unom ka mga top most wanted person sa Dabnor o Davao del Norte. Dakpan kini sa unang simana mga tropa sa Mayo. Tantan sa pikas bahin mga kaigsona na pulo ka mga persona nasikop kini sa nagkahiusang magkahiusang operasyon batok illegal nga sugal sa Davao del Norte. Samtang duha ka drug suspect nasikop kini sa bypass operasyon sa Panabo City. Lain pa mga tropa, City Engineer's Office sa Island Garden City of Samal nagpapadayon kini sa road og infrastructure improvement mga katropa. Manay good news, mga development mga katropa. Dili makapasuko sa dili makapainis sa ilang dalungan ng mga hisgutanan. Samtang financial literacy seminar sa Cagoyco gipahigayon mga tropa para sa mapalig-on o para mapalig-on ang kaalam sa mga miyembro diren sa Kapalong. Samtang sa laing bahin mga tropa, Gobernador Mabanglo sa Davao de Oro o Congressman Maricar naghatag kini og espesyal mga tropa nga Mother's Day celebration sa Davao de Oro. O belated happy Mother's Day kagapong adlaw. Unya bag-o mga tropa mga proyekto sa Manay, Davao Oriental naghatag kinig paglaom o kalambuan sa mga residente. Bisan pa man sa nasinatian mga kaigsoonan nga mga gitawag nato mga tropag trahedya na kalabay mga tropag tuig o nining tuiga mga kaigsoonan. Apan aduna na'y bagong paglaom nga ila karong nakangkon gumikan sa mga proyekto mga tropag nga ilang maangkon. Samtang sa mga uluhan mga tropa sa atong XFM Mindanao Report, driver mga tropa sa Baron human nga mibangga ang gimanihong wing van sa nakaparadang 10-wheeler truck mga tropa sa Malaybalay City. Samtang sa pikas bahin, top 2 most wanted sa Surigao del Sur nga nagatubag mga tropa sa kaso nga pagpanlogos sikop kini sa lingig mga katropa. Samtang kamatayon usab mga tropa sa cellphone technician padayon karong imbestigahan giimbestigahan biktima gitiwasan og maayo mga tropa sa pagpusil. Grabe naman. Samtang adunay 65 anyos nga lolo mga tropa walo kaadlaw ng missing nakaplaga ang wanay kinabuhi ana na kini sa decomposition o nadugta na mga tropa nga lawas. Samtang Agusan del Sur andam na kuno mga tropa sa palarong pambansa 2026 playing venues kompleto na. Wow. Samtang sa pikas bahin motorista patay human mga tropa badasok kini sa balay sa Coronadal City. Kini mga tropa magkompleto ni tali atong kaning sayron karon taon-taon mga kaigsoonan diri sa atong pagpanaguban sa atong programag inyong tulumanon. Ako pagyapon yung alala higalas ganginan katropang bong umaki algabre. Mga katropa, hala, hatag mo mga mensahe din na. Aron ato ka na mahataga pagtaga din ito pagpanag-uban mga katropa ng atong programag inyong tulmanon mga igsoon. Mauna yung pinaka-importante mga katropa. Yun, ano po yung mga sikan bats mga mensahe mga katropa ng ato hataga pagtagad. Di ano yung mga sikan bats mga katropa din ni ato ni hataga pagtagad. Aron sa mga katropa maanam-anam o mahuman ang program, wa na po yung mensahe mabilin. Din sa atong account mga katropa ato hataga pagtagad. Matod pa din mga tropa ni Kidong, wa ko nemo gidala. Lagi sa libuton lang sunod. Karong tuig, karong tuig ah. 2027, libuton lang Kidong. Libuton ta, kanay mga alferes ito daghan. Alferez dito kagahapon si Papa Papa Kading. Doon si Papa Kading ko ay nagsitaw sungkod loin po si Papa Kading. Kaya maguwan po bintate si Papa Kading, no? Papa Kading Algabri Alferez. Doon si ko kagahapon nga purti daw mingawan niya ko kaya dugay na kung wakin niya makita. Kaya maguwan kini si Papa Kading murag ikaduhan akong ginikanan kini while naata sa atong pag-eskwila mga katropa working student. Diyan sila nagpuyo. La Papa Kading anhing Mama Birina. Dari sa Federal to Santo Tomas, Davao del Norte. Ako yung papakading, unya, kumidyante kaya nga uyuan sa pag-agawan, mga katropa. Papakading. So, ni Papaandot. Papaandot lang, ano kumakita kagapos sa Papaandot. Si Ismela Maniwang. Good morning. Good morning, ma'am. Ismela is Maniwang. Good morning, Estela Maniwang. Diay. Asa ka napita kay karun, ma'am Estela? May buntag kaninyong tanan rin. Dari asa mo napita. Unya dari sa ato aga Facebook page mga tropa na akaron diri si naduga mga tropa si Alfredo Hikali. Oy, taga ko ani taga Sydney, Australia. Kung muuli daw ni Sherrick Panabo mga tropa kay muuli ay naman si Panabo. Muari daw siya XFM kay hatagan niya dollars katropang bong. Ah, grabe. Ay ni paunhan. Ito may muntag din mo Sir Alfredo Hikali diri karon sa Sydney. Sydney, Australia. May muntag na po tayo mga parinte ni Sydney mga tropa. Tristan Yatgulay, good morning, katropan Tristan Yatgulay. Kaninyong tanan, good morning, mga katropa. Good morning! Alright, buhay naman, no, mga tropa, mga balita, ato hataga, pagtagan, magagigsunan, ato karong mga tropa, mga ariang kadahan, si katropang Lars Anyol. May kalabigitan kini sa unom ka mga top most wanted person sa Davao del Norte. Dakpan kini sa unang simana, mga tropa, sa Mayo. Katropa sa balita, katropang Lars Anyol. Katropang Lars, go ahead. Live report.
1: Malampusong naaresto sa kapulisan sa Davao del Norte ang unom sa top 10 most wanted person sa orang simana ning bulan sa Mayo 2026. Sa dato sa Davao Norte Police sa Provincial Office, gikan Mayo 1 hangtod Mayo 7 ng tuiga, narakpan ang top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, o top 9 most wanted person. Samtang giawag ni Davao Norte Police sa Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines, ang mga individual nga dunay warrant of arrest. Kansang nagtago-tago sa probinsya, nga musurinder na lamang, aron dili mabutang sa langanin ang kinabuhi, lakip ng hanay sa kapulisan. Sa kayon nga musukol kini sa pag-implementar o warrant of arrest.
2: Sa mga may warrant of arrest na yes. Alam nyo na, mga naminaw niya, may warrant of arrest na
3: yes, sir.
2: Surrender na lang kamo kay basin o ka nang maalanganin po niya, maunay mahinungdan nga mapasubot, ano, ka nang action musukol.
1: Di pa mahayag kini sa direktor atol sa programang Police Top Door Katrupa mo sa XFM Tagum sa Milabing Adlaw. Di pa sabot ni Police Colonel Cristines nga ang iyang paghangiyon ang tumong araw malikayan nga musangpot sa sitwasyon nga mapasubo ang kapulisan. Sa kayon nga alma o musukol ang mga suspek sa gayon nga igo lamang mapatuman sa balaod ang kapulisan pinaagi sa pag-aresto.
2: Kato na lang i-clear na lang niyo na inyo ang kaso din, no? Kato mga na ay mga warrant of arrest, surrender mo sa pinakaduol nga police stations para ma-guide mo sa ibuhaton.
1: Matod niya nga makaayo nga personal nga mabarangan sa istasyon sa kapulisan ang mga pinangita sa balaod aron magiyahan sa mga angay buhaton o mamahimo sila mukuha og abogado aron dipisahan ang ilang kagolingon. Gipasalamatan usab sa opisyal ang tanang police personnel sa probinsya nga nahimong kabahin sa kalampusan. Dungan ang pag-awag kay padayon ang pag-track down sa mga pinangita sa balaod.
2: Sa mga operatives, salamat sa inyo mga kooperasyon. Salamat sa effort.
1: Giawag usab sa opisyal ang publiko nga kung adunay may maluan nga wanted person nga nagtago silang dapit, i-report dayon sa pinakaduol nga police station. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanent at ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Lars Anyol. Sana rin siguro taga balita. Samtang sa Pikas Bahin, alas 5 sirado ng mga katropa. Sa Pikas Bahin sa atong mga balita, nasikop usab sa nagkadayag operasyon sa kapulisan ang napulo usab ka mga individual sa lain-laing lugar sa Davao del Norte tungod kini sa ilahang giingon nga pag-apil-apil sa illegal nga sugal, especially kini galasto. Kani aga operasyon, matud pa, ipahigayon human usab sa padayon nga panawagan o ga report gikan usab sa mga residente kabahin kini sa nagalihok nga illegal number game sa ilahang komunidad. Lakip usab sa mga nadakpan mao sila si alias Jace sa New Corilla, alias Ran sa Asuncion, samtang daghan usab sa mga suspek na nadakpan gikan sa Tagum City o inguman sa Panabo City. Kani sa pagpahigayon usab sa mga operasyon na recover sa mga operatiba sa otoridad ang nagkadaiya usab nga beating materials mga listahan o logbook o kantidad kini sa kwarta nga gidudahan gigamit kini sa illegal nga sugal. Ang mga ebidensya gipailaw sa kini sa husto nga dokumentasyon alang sa legal usab nga proseso. Kasamtang gipailaw sa kustodiya sa kapulisan ang mga nadakpan samtang ginahanda o ginaandam ang pagpasaka og kaso batok kadto kanila sa ubos kini sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Numbers Game Law. Samtang nagapasalamat usab ang kapulisan sa kooperasyon sa publiko nga mitabang kini sa malampuson o kalampusan sa operasyon o nag-auhag sa katawhan nga ipadayon ang pag-report sa bisan unsang matang usab sa illegal nga kalihukan aron nga mapadayon usab ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Duha sa duha ka mga drug suspect mga tropa usab ni. Karong nga panahon na mga tropa ang tigkagol sa prisuhan mga kaigsuunan. Exciting! Alas 5:02 na mga katropa diri sa Panabo City mga kaigsoon na mga katropa sa atong mga balita. Nasikop usab sa kapulisan agad duha ka gituhoan mga katropa nga nag-apod-apod kini illegal nga droga. Atol kini sa gilunsad nga bypass operation sa may barangay New Visayas Panabo City Davao del Norte pasado alas 11:41 sa gabi ni atong nakalabay nga Mayo 9, 2026. Ang mga nadakpan giila lamang ka sa usa ka alias Madam Oga Jeff na pariho kini mga tropang residente sa Panabo City, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Panabo City Police Station ubos kini sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police, kauban usab agasikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa kini sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha human kini napalitan sa gituan nga syabo sa usa ka police officer buyer atol kini sa maog operasyon na recover gikan sa mga suspect ang tulog ka bagasasi sa adunay sulo sa gituang nga syabo nga adunay gibadaban nga 1.02 gramos o adunay standard drug price na 6,900 kapesos. Gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang mga nadakpan alang kini sa hustong dokumentasyon o sa dugang pang-investigasyon samtang mag-atubang karon o ang mga suspect o kaso tungkol sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Samtang nagapasalamat sa mga kapulisan sa Panabo sa padayon sa mga kooperasyon sa katawhan batok ato sa mga illegal gadroga o nag-awag kinis publiko na magpabiling kining alerto o dayong ng sumbong ngadto sa mga kapulisan kung adunay kadudahan ng mga tao o kadudahan mga lihok aron lamang mapadayon sa mga husay kalinaw sa naisgutang komunidad mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita, alas 5:04 na bahin. Nagpadayon sab karon ang City Engineers Office o CEO sa Island Garden City of Samang sa ilhang malapad usab nga operasyon alang kini sa pagpaayo sa kadalanan, infrastruktura o kalimpyo sa mga komunidad sa nagkadaiya nga barangay sa Dakbayan. Gikan usab Abril 27 hangtod sa 30 o Mayo 4 hangtod sa Mayo 8 ning kasamtang nga tuig. Gipahigayon sa City Engineer's Office ang sunod-sunod usab nga field operations na nagtumong kini sa pagpalig-on sa infrastruktura, pagpalambo sa kaluwasan sa publiko ug mas epektibong serbisyo alang kinis katawhan. Lakip usab sa mga gihimo nga buluhaton mao ang road maintenance ug improvement sa Lower Lidaw sa Barangay Kaputian, Parokya sa Barangay Santa Cruz sa Talikod, Purok Ono sa Barangay San Isidro sa Babak District o sa mga dalan usab gikan kini sa may Barangay Kugon, padulong sa may Barangay Turil, Purok Sais sa Barangay Adikor o yung sa Purok Ono o City sa Barangay San Miguel. Nagpatuman usab ang opisina o vegetation control o roadside clearing sa mga lugar sama na lamang sa Maag sa Barangay Piñaplata, Barangay Kugon, padulong kini sa may Miranda, Kabadyangan sa Barangay Mambago A, Kramay Crossing nga Sagrada hangto na kini ngadto sa Solid Rock, Sitio San Antonio sa may Santa Cruz ug uban pang mga lugar aron lamang malikayan ang disgrasya sa ug magapadayon ang kahapsay ug sa dalan o sa kadalanan. Gihimo usab ang drainage sa maintenance sa may crossing Sagrada hangto na kini sa may Solid Rock ug sa Solid Rock sa poblasyon Kaputian aron lamang masiguro ang hustong pag-agos sa tubig ilabi na panahon kuno sa ting-ulan. Gani samtang gipadayon usab aga mintinan sa public market area sa may barangay Piñaplata o structural protecting works sama na lamang sa riprap installation sa may Purok 5 barangay Kanaan o sa manhole preparation sa may barangay Kinawitnon. Naghatag usab matod pa og construction na support operation ang City Engineer's Office. Pinag-isap kini sa quarrying o loading operations gikan sa Libwak padulong sa kini ngadto sa may San Isidro Babax District. Dugang panini nag-install usab og basketball post sa may barangay Pagubatan isip kabahin matupas community infrastructure support program sa siyudad. Sumala sa City Engineer's Office ang maong mga proyekto kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan aron nga mas mapalambo ang serbisyo publiko og kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa Island Garden City of Samal. Karong panahon na dakong kalipay usab kini sa ato makaigsoonan nga nanimuyo rin napita gumikan kay Nindot na ang pagagaagi sa ilang mga single nga mga motorsiklo na ilang himong service gika sa nagkadaiyang barangay nga ilang gipuy-an mga katropa. Nindot mga katropa, basta ang unod mga kaigsoonan sa ato mahimapili ng mga opisyal labi na sa mga barangayan mga katropa. Anaagyo sa ilang tinuod nga dughan o tinuod nga kasing-kasing ug huna-huna ang serbisyo mga katropa. Una ang katawhan, una ang pagserbisyo sa barangay, usa papunduhan ang ilang kaugalingong pamilya. Ilisod kayo mag-una mga katropa, asinso ang pamilya sa mga opisyal kaysa development mga katropa sa barangay nga hinay-hinay kayo mga katropa muaginot. Mano'y pangutana? Sa matag barangay mga katropa, pila man ang ato ang honorarium. Depende, nag-agad ka na sa era. Kung zero era mga katropa ang atong barangay sama sa libuton o sa kuan murag maoktaba pa ni mga katropa ang libuton sa ilang plano mga katropa ang mapunduhan og era ni kuan mga katropa ni kuan mga kaigsuna ni Congressman Oyo oy mga kaigsuna hasta ni barangay Dato Balong. Naapod na sa barangay Dato Balong mga katropa ang kuan usa sa mga parinti namo na aday diri mga katropa nakaasawag ta din ni barangay Dato Balong. So usa po ni mga katropa nga zero era pa ni rin napita mga katropa. Pero ato makita mga katropa aduna na sa income. No nakita nato mga kaigsoonan. Unya naantoy plano ang kanang ilang gidawat yung mga honorarium mga katropa. Gagmay rin ni mga honorarium sa mga barangay official rin napita sa libuton o sa kuan. Sa barangay Dato Balong. Siguro ang kuan niya mga tropa, ang kapitan niya, 3 pa man siguro ang ginadawat ng honorarium. Pero gikan na ka na mga tropa sa lungsod o gikan sa kuan mga tropa, asa gikan na yung ilang honorarium sa lungsod na gikan. Budget mga tropa sa wapay mga ira. Unya mga kagawa niya, 2,000 lang mga tropa kapin. So kung imong hunanaon pag-ayo mga tropa, unya tanaw ni mo mga kaigsunan, mas mulambo sila kaysa barangay, development sa barangay. Unya ingon ana kadako mga katropa ang ilang madawat ng honorarium mga kaigsoonan. So kuan na pud kay na matawag nato mga katropa depende na sa paningkamot po mga kaigsoonan kay di man na may ilang panginabuhian. Naama sila mga naput up nga negosyo kay kini man gud usahay mga katropa ang ana mo gyud mga pribilehiyo kung mahimo ta mga elected official. Privilege ba? Aduna ta mga privilege mga katropa nga moabot sa tua. So kung wa ka mga katropa ni ana, wa ka manigbas, wa kay kuan mga katropa, okay ra na. Pero imong gigamit imong pagka-official mga tropa aron ka nga moasinso mga kaigsoonan sa daotan nga pamaagi kay imo lagi gamit ang komunidad ang barangay mga kaigsoonan kana ang dako nga istorya mga katropa.
3: Pinuang.
0: Dako kana istorya. Pinuang. Dako kana istorya mga kaigsoonan. Labi na mga tropa nangurakot si kuan man nangayo og kanang nangayo og kanang kuan dito kay gibaligya ang iyang katawhan re unya wa day gigasto diha mga tropa si ang barangay iya din gigasto si ang kaugalingong negosyo manay usa ka dako mga tropa ang questionable ikso. Alas 5:00 na bay samtang sa laing bahin mga tropa katong unang bahin usab mga tropa sa atong gisgutan hatod kanato mga tropa dato sa Sanson Plus Gold mga kaigsoonan. Sige ka na ba Sanson Plus Coffee Mix mga tropa? Sige ka na ba mga tropa og ihi mga kaigsoonan panahon sa kagabhion? Ay Sanson Plus Gold kanang kapsule mga tropa no usa ka nindot pag tropa gagamiton sa itong lawas. Labi na sa pagbata ni mga tropa sa buntag mga tropa. Murag adunay dagom itawag ang mutusok-tusok na agita ni anak magigsunan. Murag graduin ni daghang mutusok-tusok sa imuhang lapa-lapa, sa imuhang tiil. Sintomas ka na igsoon sa inahina na sa pagtaas sa asukal sa atong lawas. Kung ako ni mo mga katropa, mag-Sanson plus gold ka. Ang kapsula magigsoon nga adunay extracted ampalaya, nga adunay polypeptide properties, nga nakita kini mga katropa sa pagtuon, mga kaigsoonan, sa mga eksperto, nga dako kini siya mga tropa katabang sa inahinay usab nga pagtaas sa asukal sa lawas. Sanson plus gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo, ang pinakaepektibo nga kombinasyon Sanson plus gold ug Sanson vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug ubani kada mga tropa sa natural ug healthy nga kape, Sanson plus coffee mix mga katropa. Mapalit ka na dinha mga katropa sa inyong nagkadaiya mga butika at parmasya, ug siyempre ning maong sibihanan ug diri mga katropa sa Y2H o Yes to Health Incorporated Wellness Center o Pharmacy mga katropa. Diri sa may Ganti Road, Tagum City mga kaigsunan, particular sa may entrance sa may public market, dapit mga katropa sa DIY mga igsoon. Alas 5:13 na bay samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Malampuson usab nga gipahigayon sa Kapalog Government Officials and Employees Cooperative o ginatawag ni Kaigo. Kaigo. Kagoyko. Ang usa ka financial literacy seminar alang kini sa ilang mga miyembro karong bulana mga tropa atong Mayo 8 gipahigayon tuig 2026 sa may Kapalong Municipal Gymnasium. Gani ang maong kalihukan gipasiugdahan kini sa Cooperative Development Officer Irwin Doke, MBA, isip kabahin kini sa padayon nga programa sa kooperatiba ug lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa mga membro sa husto usab ug responsable nga pagdumala sa ilang financial nga kahimtang. Nahimong resource speaker sa nisgotang seminar si Grace nga Ganyera, MBA nga programa chairperson kini sa KCAS BSUA o BSUA. Diin iyang gihatagan og laom ug mapuslanong diskusyon ang mga partisipante mahitungod kini sa importansya sa financial literacy. Lakip sa gisgutan, mao ang hustong paglambo o pagplano sa panudlanan, maayong pagtipid, responsibleng paggasto o pag-andam alang kini sa umaabot usab aron nga malikayan ang problema sa panalapi ug mas mapalig-on ang kahimtang sa matag pamilya. Gipasabot usab sa resource speaker nga ang maayong pagdumala sa kita dili lamang matudpa makatabang sa personal nga panginabuhi kundili makapalambo usab sa kalig-on sa kooperatiba ug sa komunidad. Gilauman sa kagoyko nga pinaagi usab matud pa sa maong seminar, mahimong mas maampingon, responsable ug mas madiskarte ang ilahang mga miyembro sa paggamit matud pa og pagplano sa ilang nga financial nga kahinguhaan. Samtang padayon usab nga gipakita sa kagoyko ug sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong ang ilahang suporta sa mga programa nga nagtutok kini sa edukasyon o kapasidad, building isip kabahin matud pa sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan. Gani sa pag-abot usab sa mas ligon o mas aruhay nga kaugmaon alang kini sa tanan. Kay kining magmugnag kooperatiba sa mga empleyado, mga tropa sa kooperatiba, mga empleyado sa gobyerno, isusap po ni ka nindot nga dalan mga kaigsunan para nga adunay kakuhaan usab ang ato mga empleyado sa gobyerno. Kay bisag empleyado ka sa gobyerno, mingot ta mga tropa mga empleyado ta, kuan gyud ta diha kanang sa tanan mga tropang kuan aduna tay madawat. Pero pirmi bitang kapos gyapon mga tropa. Laundry ana dito pod mga empleyado mga kaigsunan. So dinha sa kooperatiba mas may nang magmakalon ka diha sa kooperatiba. kay ang mobalik din na mga tropa adunay ginansya maadto gyapon sa mga miyembro bahin-bahinon mga tropa matag annual kunting bahin mga tropa matag annual ni madawat kana sa mga igsoon. So pinaagi ni ana mga tropa usa kana sa mga aspito nga gitudlo sa literacy mga katropa financial literacy nga kun unsa ang kuan sa pagdaginot mga kaigsoonan para nga mas mulambo pa ang atong pamilya igsoon. Alas 5:16 na mga katropa rigapon sa atong pagparaguban samtang sa laing bahin direkta mga katropa sa Davao de Oro nahimong mas malipayon og dili malimtan mga katropa ang pagsaulog sa Mother's Day alang kini sa mga inahan sa Davao de Oro uban nga giingong espesyal sa mga tropa ni Gobernador Raul Mabanglo o ga Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo ang maong aksyon o okasyon mga tropa pinaagi usab kini sa pagpahigayon sa ginatawag pickleball open play ni adto ga Mayo 9 sa Pickle Power sa Nabunturan tumong mga tropa sa maong kalihukan nga hatagan og higayon ang mga inahan nga makapahuway kini mga tropa og makalingaw sa ilang espesyal nga adlaw samtang nagkahiusa sa usa ka himsog o makalingaw nga sports activity. Sama o mga tropa ang kalihukan o makahuluganon mga tropa nga selebrasyon. Human nga personal usab nga nanghatag o rosas sila si Gobernador Mabanglo o Congressman Maricar ngadto usab sa mga inahan nga misalmot kini sa open play isip simbolo sa pagpasalamat o paghatag o bili sa ilahang sakripisyo alang kinis pamilya. Gani gipangunahan usab ang maong nga kalihukan nila ni Provincial Sports Coordinator Christine Ann Mabanglo o Gender and Development Head Chris Caballero o giila mga tropa usab ang mga nagdaog o lain-laing kategorya sa kompetisyon. Lakip na ang Pickleball Open Play Best Outfit o Best Family Photo sa District 1 bracket mga tropa. Nagkampyon si Genelos Dumangan. Samtang sa ikadawang pwesto mga tropa si Mariel Di Buhot. O ikatulog na pwesto si Bernadette nga Lahos. Sa Distrito 2 mga tropa, sa bracket, nakuha usab ni Lia Kristen o Chris, Lia Crisia Kapin. Ang unang pwesto, isundab sa kini mga tropa ni Janice Mascardo sa ikaduhang pwesto o si Fritzy Mi Alboroto sa ikatulong pwesto. Yatagan usab og pag-ila ang mga nidaog mga tropa sa best outfit o best family photo categories diin mga tropa nakadawat og mga papremyo o espesyal nga regalo gikan sa mga organisador. Ang mga nakadaog mga tropa sa best family photo category nakadawat og libreng dine-in gikan sa Hogos Pizza. Wow. Nag-sponsor ang usab nga katropa ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Dugang panini, adunay libre usab nga katropa nga pagkaon ug daghang papremyo nga gipanghatag ngadto sa mga inahan nga mitambong sa maong kalihukan. Sumala usab sa mga partisipante. Dako nila mga katropang pagpasalamat. Ug gipasalamatan ang inisyatiba tungod lagi kay kahatag kini og kalipay og espesyal mga tropa nga paghatag o pagtagad alang kini sa mga inahan nga padayon mga tropa nga nagpakabana og nagsakripisyo alang sa pamilya. Padayon usab mga tropa nga gipakita sa provincial government sa Davao de Oro ang suporta sa mga programang naghatag kinig bili sa kababayenan og nagapalig-on sa panaghiusa sa komunidad mga katropa. Alas 5:19 na mga katropa rigapon sa atong pagparaguban. Sa katapusang isgutanan sa atong balita sa Davao Region mga katropa. Diri sa Davao Oriental, kalipay o paglaom ang gibati sa karon mga tropa sa mga residente sa Masityo Matabang, Barangay Taukanga, sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Human ng opisyal usab, nga gi-turn over ang daghang bagong proyekto atol kini sa pagsaulog sa araw ng Sityo Matabang niadto gam nakalabay usab nga adlaw Mayo 8. Gani gipangunahan ni Gobernador Nelson Dianghirang ang turnover ceremony isip kabahin sa padayong paningkamot sa provincial government sa pagdala matud pa og kalambuan ngadto sa mga komunidad ilabi na sa mga kabaryohan Lakip usab sa mga proyektong gitunol ngadto sa komunidad mao ang bag-o matud pang multipurpose building o gitawag og gymnasium barangay hall o ang mga proyekto mga tropa sa kahayag o pailaw mga tropa sa barangay nga gilauman nga makatabang kini sa adlaw-adlaw nga panginhanglan sa mga residente o sa mga kalihukan sa komunidad. Sumala po sab sa mga lumulupyo. Dako ang maong mga proyekto sa pagpalambo mga tropa sa ilhang lugar, ilabi na sa pagdumala sa mga programa, panagtigom o uban pang mga kalihukan sa barangay. Gipahigayon usab atol sa selebrasyon.

0: tapos ang maong selebrasyon uban sa dakong pagpasalamat sa mga residente alang kini sa mga proyekto o suporta nga ila bato pang nadawat gikan sa lokal nga probinsyal nga panggamhanan mga katropa. Mani akong giingon mga tropa, basta gani ang serbisyo mga tropa naas kasing-kasing sa mga opisyal, makita gyud ang development mga katropa. O di gyud na mahimong makalimtan sa mga constituents pag-abot sa panahon mga tropa nga ting pangayo na pod, ting palimos na pod sa inyong mga buto. Di na kinahanglan sultion, sultian pa ang komunidad. Di na kinahanglan mga tropa, bayaran pa komunidad, bayaran pa mga botante aron nga kamo pilion pag-usab. Kun dili nakita na mga tropa sa mata o sa kasing-kasing kung kinsa ang angayan nila mga tropa ipabilin sa pwesto o kinsa ang angayan nila mga tropa nga palagputo na sa pwesto mga kaigsoon. Maunay tama ang mga tropa nga pamulong nato nining adlawa mga igsoon. Alright, alas 5.23 na bay. Kadiyot lang mga tropa kaya ito sa balikong tanaw kining inyuhang mga mensahe karong ipadangat din sa atong pagpanag-uban mga tropa sa ikatulong hugna sa pagbasa sa inyong mga mensahe. Aron mga tropa mahatagan gyud atong pagtagad mga kaigsoonan kining inyo mga mensahe karong gipadangat dinhi sa ang atong YouTube ha, ang YouTube mga tropa karon mga kaigsoonan gamay pa maning supporter ako kuan nga subscriber karon sa YouTube apan kung naa mo din ha mga tropa dako kay pagsalamat YouTube nato mga kaigsoonan mauni ang XFM Tagum City YouTube kadi ha do Rosel Ignacio kumusta man kadto akong kuan mga tropa akong classmate anak sa among anak po sa usa sa mga teacher mga tropa dinhi sa Banay-Banay Davao Oriental kaniadto. Adri mga tropa si kuan si MJ Ben Ubaldo. Oy, sis may buntag sis. Diri sa Valencia City Bukidnon. Si Ignacio Russell. Ignacio. Good morning, Bong. Naminaw ko sa ibong mga priskong balita diri sa siyudad sa Netherlands. Si Iman maguni akong classmate mga tropa. Do, Taigs, kung mauli ka, hapit na taon ko din sa Tagum. Hapit-hapit po sa Tagum, mauli ka paingon sa Davao Oriental. Dari naman sa Pintatagan. Si Anastasia Algabre Priglo, eh, ante. Akong iyang guwapa mga tropa, salamat kagahapon. O, niya ipaki, tagay, itag ko ninyo atong picture-picture atong kagahapon kay maghimo tagpid sa Algabre Clan. Himo tagpid sa ani. Aron butangan sa ato ang mga kuan ito mga kalihukan activities sa ato ang clan. Good morning buutan na akong pag-ubangkon. God bless you always. Salamat mayong biyahe nyo kagabi eh. O kag sa oras mo naabot kagabi eh. Kagabian mo. Ulan-ulan man taon to kagahapon, sutoy na ta kagahapon kay nagmotor ta niya ulan. Hayahay kayo sila kay wa sila maulanan. Dere po mga tropa si Uncle Dar mga katropa mato. Good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning Uncle Dar. Good morning mo diha. O Grinaldo Miliana, good morning in family dere karon sa Tagum City o ga Josephine na si Bunga Salveron na Palcunete dere sa Kapalong City. Kapalong City na gyud. Kapalong Davao del Norte. Maayo gabuntag nimo diha, ma'am. Happy Monday sab nimo diha, ma'am. Ubang tibok miyembro sa pamilya karong gabuntaga mga katropa. No, ako na nabasa tanan mga katropa din inyo mga mensahe gipadangat. Diri sa kuan wa pa na ko matanaw ang kuan mati mga katropa. Unyan pagbalik nato tantanawon mga katropa ang XFM Mati mga katropa nga Facebook page nato. Kay say na magpaabot rig mensahe mga katropa sa XFM Mati mga kaigsuonan ha. Na magpaabot gud na rig mensahe mga katropang tig paminaw mga kaigsuonan. Oras mga tropa sa XFM alas 5.26 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
2: Okay, daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.

0: Moisturizer. Gipa-improve pa karon. Aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol, grabe kahaso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Yes to health.
3: Sister Pain.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly sa mga butika.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
14: O sige lo,
13: Ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Batugol tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga wala kay pamasahe.
19: Exciting!
20: Exciting Pilipinas!
21: Alright, para hinta mga tropa sa atong pagkadaguba ning atong programa ang inyong tolmanon mga kaigsunan. Samtang aduna kita nyak. 33 minutos ning mga tropang milabay ang oras sa alas 5 sa buntag. Diriga po mga tropa, nag-inom sa kong init. Init kong inom mga tropa, init. Ang kape mga katropa, nadili ka mga katropa, magmahay. Ang Santon Gold Coffee Mix. Manay nindot mga katropa, gamitong karoon ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay maokini ang nindot mga kaigsunan nga muhatag ka nimog alibyo sa imong lawas. Makapangapi ka na, makapanambal ka pa. Santon Gold Coffee Mix mga katropa with glutathione and collagen. Mapalit ka na sa nagkadaiya mga butika at parmasya nationwide mga kaigsunan. Siyempre mga tropa sa itong kaigsona mga mag-uma ay kumukalimot. Aron ka mahimo mga tropa ang magbadasigong ka sa pagpanguma makaginan siya ka. Wa na'y failure. Gamita mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kini mga tropa ang produkto mga kaigsona ang makagamit ka niini. Mahimo mga tropa ang gold-gold ang imong panginabuhi. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maokin mga tropa ang produkto mga kaigsona nga muhatag ka nimog kahamugaway sa pagpanguma. Mapalit kini sa nagkanayang agri-store sa inyohang lugar, mga katropa. Alright, ito maglangab ng kagigsonan, gumikan kay Bulawanon, matagtak na Bulawanon. Ato na mga tropang arangkadahan. Uy, napamaday si Kisane. Donex! Don Rilampagos! Di na basta-basta, Donex! Donex! Kumusta ba, Donex? O napo rin si Noslane. Pero gibali niya mga tropa, Nelson Gunas, ya? Noslane Latudo, Latudom, Mudatol. Mudatol, siguro ninog balihon. Mayong buntag din nida. Balibalihon, mag-goodbye. Basensya, gumundihan, balibalihon ninyo. Dito maglangan mga tropa, ato na dalikitan, mga kaiksuna, mga reports, gikan sa ato, mga XFM Mindanao reports. Importante mga tropa, nga masayod kita ang unsay mga balita. Unsay mga tuura, mga tropa, ang balita palibot sa isla sa Mindanao. Pinaagi mga tropa sa unang report. Gikan kini mga kahiglaan, gikan sa ato ang XFM Bukidnon. Driver sa Maron, human mi bangga kini ang gimanihong wing van sa nagpaparada mga tropang 10-wheeler truck sa Malaybalay City, Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Suriano. Katropatan.
22: XFM Mindanao Reports.
23: Sa Maron, aga driver sa wing van truck kahuma na ipit dihang nibangga sa nakaparadang 10-wheeler truck kapasado alas 3 sa kadlaon niadtong Sabado, Mayo 9, 2026 sa Sayre Highway Puroxais, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon na ila aga biktima nga si Elias Fredo, 56 anyos o residente sa Purok 7, Barangay South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Base sa investigasyon sa kapulisan nga ang 10-wheeler truck nga kargado kahoyong falkata nakaparking sa kurbadahon nga bahin sa dalan tungod sa mechanical defect og naobserbahan nga ang usa ka improvise ang gigabit og dili designate early warning device. Atol sa insidente, wala diha aga driver sa 10-wheeler nga ikatahog di biyahe sa Cagayan de Oro City aron makakuha og extra nga piyesa og gibilin lamang ang helper sa truck. Samtang ang wing van nga gikargahan og wala matino nga mga sako sa pulard nagbiyahe gikan sa Maramag og paingon sa Cagayan de Oro. Dugang investigasyon na nasairan nga samtang ang wing van nagsubay subay sa subidaon o kurbadang bahis dalan, aksidinteng ni bangga sa likod nga bahin sa nakaparking at tinwiler tungod sa impact na ipit sulod sa wing van ang driver ug nakaangkot og mga samat ug daling gidala sa tambalanan. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang kinatibuk ang detalye sa maog insidente. Katropa, para malikayan ang disgrasya sa kadalanan, kinanganato tinaw kanunay ang atong pananaw. Mga drivers, tinawa ang inyong pananaw pinaagi sa pagtumar og Visionist Plus Soft Gel Capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
21: Thank you katropa Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin mga katropa, top 2 most wanted mga katropa sa Surigao del Sur. Nagatuban kini sa kasong rape, siko pagkatropa sa lingig. Katropa sa balita, katropang Alay Vicente. Katropang Alay.
22: XFM Mindanao Reports.
0: Anda nakaroon sa bilangguan ang giilang top 2 most wanted person provincial level. Kinihuman malamposong nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan dito sa Pro 4 Barangay Bugak, Lingig, Surigao del Sur. Ang suspect na ilan sa alias Winwin kinsa nadakpan sa sulod sa iyang gipuy-an pinagi sa warrant of arrest. Ang maong operasyon gipanguluhan sa Surigao del Sur Police Provincial Office ubos sa pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, Provincial Director, kauban ang nagkadayang unit sa kapulisan. Ubos sa Enhanced Managing Police Operation. Nasairan nga ang warrant of arrest batok sa suspect giisyo ni atong Hulyo 1, 2024 sa Regional Trial Court Branch 14 Family Court, Bislig City. Nagatubang si alias Winwin og bugat nga mga kaso, lakip na ang Qualified Rape of Minor og Act of Lasciviousness. Ubos sa Revised Penal Code og kalambigitan sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tungod sa bugat sa maong kaso, walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasaan. Human gipahibalo sa iyang mga katungod ang suspect daling gidala sa kustudiya sa Lingig Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon sa dili pa kini itugyan ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Kini nga kalampusan nagpakita sa seryosong kampanya sa kapulisan sa Surigao del Sur batok sa mga kriminal, ilabi na kadtong mga nagpahimulos og nag-abuso sa mga kabataan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
21: Thank you so much katropang Ali Vicente sa detalye sa Boga Report. Katropang Ali, samtang sa laing bahin, kamatayon na katropa sa cellphone technician, padayon karong giimbestigahan. Biktima gitiwasan ko ng mga tropa og maayo sa pagpusel. Katropas balita mga katropa nanukad gikan sa XFM General Santos City, katropang Ivan Polona. Katropang Ivan,
22: XFM Mindanao Reports.
2: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ang Chief of Police sa Polomolok Municipal Police Station, nga aduna na sila'y ginatanaw nga anggulo sa naitabo nga pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Upper Clinan, Polomolok, South Cotabato, pasado alas 7 sa gabi ni atong Mayo 7. Kainom duman nga samtang gakaon ang biktima nga si George Domingo, 46 anyos, nga taga Nueva Ecija, apan temporaryong nagpuyo sa Purok Malipayon, Barangay Upper Clinan, Polomolok, South Cotabato. Kauban ang higala, kalitmatod pa nga miduol ang usa ka lalaki o gipusil ang biktima, upat ka higayon, gamit ang kalibre .45 nga pistola. Human sa insidente, nakadagan ang higala samtang dali nga misibat ang mga suspek apan sumala sa mga nakasaksi. Nibalik pa ang duwa ka suspek human sa unang pagpamusil o gitawasan ang biktima. Dili matud pa maubos sa upat kasamad pinusilan ang nakitaan sa ulo o likod sa biktima. Inungdan sa iyang hinanaling kamatayon, nasairan usab nga dunay ginabisita sa Barangay Labangal o Barangay Sinawal sa Jansan ang maong biktima. Inuon sa pamahayag sa mga silingan sa Pulomolok, buutan o gulay dautang binuhatan ang nasampit. Sa karon, nagpadayon ang Pulomolok Municipal Police Station sa dugang imbestigasyon o pagtumbok sa posibleng motibo o mga responsable sa maong krimen. Mga katropa, kung ikaw o siya ka-working student, angayang abtik ang imong lawas o ang imong panguna-una. Inom o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
21: Thank you so much katropang Ivan Polonan sa detalye sa Boga Report, mga katropa. Oy, good morning, ladies and gentlemen, sa DM sa car rental, mga tropa. Rental car, rental car. Rental. Ang buntag sa gadaim sa mga tropa dari sa Pioneer Street. Mankilam, Mankilam tasakop, no? Tagom. Alam, may buntag yung tanan, sir. Kamusta man din hang atong kuhan? Ubay-ubay mga sakyan nila diha pwede niyo rentahan, mga tropa. Kanya, mas ubos sila, mga tropa, sa uban nagkaparinta o mga sakyanan. Good morning yung tanan diha. Galagubo sa mga itong resignal din hikarong panahon na mga katropa. Okay, Maring Marian, Marian Bulaluan. Good morning, Maring Marian, kauban sa Sibus Balong. Good morning yung tanan rikaron sa Marian Bulaluan, mga tropa sa Mangilam. Kapit sa may isis, mga kaigsunan. Alam, may buntag yung tanan diha. Kumusta man mo karon din ha? Init ba kayo ang sabaw na to? Karong buntaga din ha, mga katropa. Pwede ba itong higup-higupon? Makapainit ba sa itong kuto-kuto? Ang uban, makikuan, mga tropa, aron ko na mainitan ang kuto-kuto. Makikuan, aron mainit-initan ang kuto-kuto. Yawat na lang ko, no? Ay, buhay. Dilita, mga tropa, sa Oda, ikaduhang bulyada, mga tropa, sa balita, mga kaigsunan. Adunay 65 anyos, mga tropa, galulo. Walo na kaadlaw kining na missing. Nakaplagan, patay, ugnaan na kini, mga tropa, sa decomposition ng lawas, mga kaigsunan. Katropa, sa balita, katropang... Michael Karaturi Cabo gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Michael, go ahead.
22: XFM Mindanao reports.
4: Ana sa state of decomposition o pagkadunot o giulod na ang naong sa ubang bahin sa lawas dihang nakaplagan ang patayang lawas sa usa ka lulo nga walo ka adlaw nang missing. Nakaplagan ang biktima pasado alas 4 sa hapon niyatong Bernes, Mayo 8, 2026 sa Manupali River, Purok 5, Barangay Poblasyon, Lantapan, Bukidnon. Ang biktimang giilang si alias Lando, 35 anyos o residente sa Purok 4, Barangay Poblasyon, Lantapan. Usa ka lalaki ang personal nga nitaho sa buhatan sa Lantapan Municipal Police Station kalabot sa biktimang napalgan nga wala na'y kinabuhi. Base sa investigasyon nga ang biktima giingong nikatkat sa kahoy aron mag-ani og dugos gikan sa balay sa Putyukan apan aksidenteng nahulog sa usa ka bakilid og nitugpa sa tubig. Sa gihimong ocular inspeksyon sa dapit walay nakitang timailhan sa foul play. Positibo sab kining gila sa iyang igsoon pinaagi sa sapot nga iyang gisulob. Sumala usab sa attending rural health physician nga posibleng ang hinungdan sa kamatayon niini mao ang aksidenteng pagkahulog. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Karaturi Cabo, XFM News.
21: Ikisa mas katropang Michael Karaturi Cabo sa detalye sa Bugger Report. Samta sa laing bahin, Agusan Dilsor andam ng katropa sa Palarong Pambansa 2026. Fleeing venues kumplito na mga tropa. Katropas balita ato gatoon mga tropa sa XFM San Franz. Mga tropa si katropang Ri Alboro Alinton. Katropang Ray, go ahead katropang Ray.
22: XFM Mindanao Reports.
5: Hingpit na ang pagpangandam sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa paghos sa labing dako nga tinuig nga kompetisyon sa paugnat sa kusog sa nasod ang Palarong Pambansa 2026 nga gikatakdang sugdan karong Mayo 24. Subay niini opisyal nga gipahibalo sa Provincial Engineering Department pinaagi ni Engineer Linda Buker, Cluster Head sa Technical and Facilities Cluster nga ana-ana sa 100% na ang andam ang tanang nga playing venues og mga pasilidad nga gamiton sa maong kalihukan. Sumala ni Engineer Buker na human na ang tanang gikinahanglang preparasyon aron masiguro ang kahapsay sa matag dula og mga safety sa tanang delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas. Lakip sa gitutukan mao ang mga sports venues sa tibuok probinsya nga maoy mahimong arena sa nagkadaiyang kompetisyon gawa sa main stadium. Gipanigoro usab nga kompleto og anaas maayong kondisyon ang mga pasilidad alang sa mga atleta, coaches og mga opisyal. Apil sa maong preparasyon ang mga dugang pasilidad sa mga lungsod og syudad nga kabahin sa hosting areas. Sa pagkakaron gipahigayon na ang final assessment sa inspeksyon sa matag venue aron masiguro nga makabot niini ang gikinanglang kalidad sa sumbanan sa Palarong Pambansa. Dako ang pasalig sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa sayo nga saktong preparasyon, mamahimong mabulukon og malampuson ang paghost sa Agusan del Sur sa maong prestigyosong sporting event.
6: For the playing venues, we have 42 playing venues, 24 of which are in the provincial government sector. That is 60%. And 6 of the event is in Bayulan, 3 in Talapawan, 4 in San Franz, 1 in Rosario, and 2 in Bunawan. And 1 in Esperanza. The readiness is out of 42. We already have 35 main venues ready.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Engineer Linda Buker. Mga katropa, adlaw-adlawa ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo o makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
21: Thank you so much, Katropag Real Boro Alinton sa detalye sa mga report. Good morning, Digger John Laplana o Nilsson. John Laplana. John, good morning, Riha John, sa Banibanay, Davao Oriental. Alright, samtang sa laing bahing. Katapusang balita, mga tropagikan sa XFM Mindanao Report, sa adunay motorista patay. Human madasok, matupas sa balay, mga tropa sa Coronadal City. Katropas balita, gikan sa XFM Jinsan. Katropaga Philip Olegario. Katropag Philip.
22: XFM Mindanao Reports.
2: Gideklarang patay ang usa ka motorista human mibangga og madasok sa usa ka balay alauna 15 sa kadlawon nito nakalabayng adlaw sa Purokbagong Sikat, Barangay Taplan sa Coronadal City, South Cotabato. Giila sa Coronadal City Police Station City Traffic Section Division ang namatay nga si Alias Ranz, 35 anyos, residente sa Barangay Kakob sa Raisco, Tangdakbayan. Sa imbestigasyon, nasayran nga sakay ang biktima sa iyang motorsiklo nga dunay plate number nga 783LEK, dihang na over shoot kini og nabangga sa rehisko tang balay. Nakaangkon og grabing samad sa nagkanaiyang parte sa lawas ang biktima og daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan alas 2:02 sa kadlabon, gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Sa pagkakaroon, anaana sa porinarya ang patayng lawas sa rehiskutan samtang napahinumdum ang mga awtoridad nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho aron malikayan ang mga susamang insidente. Mga katropa, ang mga disgrasya pwedeng malikayan kung disiplinado lang sa pagmaneho. Importante usab nga tin-aw ang imong pananaw aron klaro ang kadalanan. Mag Vision X Plus na adlaw-adlaw. Alang sa dakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
21: Thank you so much, katropang Philip Olegario, sa detalye sa mga report, mga katropa. Yon mga kaigsunan ang report, mga kaigsunan, mga katropa, sa tibuok isla sa Mindanao. Ang nag-unang FM station, mga tropa, sa atong news and public affairs, sa mga katropa na naghatag mga detalye para usab nga kita ma-update ang mga tropa dinis palibot sa Mindanao. Dili lamang dinhi mga tropa sa Davao Region. Apan sa isla sa Mindanao, mga tropa, ato po ganyang ma-update mga katropa. Ato pang gilili, mga kaigsuna, Andre Angkuan, ang mga balita sa nasyonal. Ang House of Representatives, mubutar na karong adlawa, mga tropa, adlaw ng Lunes, batok gato sa kay impeachment ni VP Sara Duterte, mga katropa, no, karong nga panahon na. Unya ang ubang congressman karon, hanging pa sila bay. Hanging pa. No, ni padayag na, mga katropa, usap kini Risa Kuan, Risa Davao Oriental, ni padayag na kining usas mga congressman din ni Chino, nga Adilis Chino, ni padayag ni mga katropa, nga kuan siya, kining dili siya mo butar para sa impeachment ni VP Sara. Kaiyang kuan mga tropa ang kusog sa katawhan sa iyang distrito, iyang gikuhaan sila pulso mga tropa. Majority mga kaigsunan sa iyang mga constituents sa second district kung masayop sa Davao Oriental o sa usas mga distrito sa Davao Oriental, nga dili oyon mga katropa nga impeach mga kaigsunan si Sara Duterte. Hinungdan nga wala siya mga tropa, dili kuno siya mo pirma. Diri pud mga tropa sa General Santos, si kuan mga tropa si Banyas o Nograles may middle name ana. ang katawhan po iyang pabuton mga kaigsunan. Wa pa siya desisyon kung mabutar ba siya rong adlawa o dili. Dili po mga kaigsunan, mga katropa, sa atuang probinsya sa Davao del Norte. Managingon nga murag ba oktaba mga katropa ang kuan sa barangay. Gumikan kay aduna na'y kuan nga ang katawhan gyapon mo'y paminawon mga katropa sa usas at mga kongresman dinhi sa Davao del Norte mga katropa. Pero sa 2nd District mga katropa, lauban nato mga katropa nga mupirma yun na. Kaya remember, loyalist ba ini sila mga katropa ang kagikan ini mga katropa ang kuan loyalist ni sa Marcos mga katropa. Kini mga katropa ang usas sa mga noon nga pamilya dinhi mga katropa sa Davao del Norte, partikular sa 2nd distrito. Pero diri mga katropa sa 1st district, natay nakuha mga katropa nga kuan mga kaigsunan nga ang paminaw ni Congressman Oyo-Oy mga kaigsunan ang mga tingog sa barangay ang iyang paminaw. Kay di man po nato balimod nga kini mga katropa ang mga oy mga kaigsunan kay gumikan kay nagkuyog man ni mga katropa ang unity man ni kaniadto. Mauna hinungdan mga katropa, pero sa pagsugod pa lang, Duterte gini sila mga kaigsunan. Davao de Oro o Davao del Norte, Duterte gini mga uy mga kaigsunan. Karon, maubitaw mga katropa nga giingon nila nga dakodag pundok mga kaigsunan si Oyo dre sa 1st District. Siya ra ang pinakadakog pundok nga gihatag karon mga katropa sa kasamtangang administrasyon. Mauna nga makap paturaga siya sa mga project po mga katropa. Pero posibilidad, kung gili mo pirma si Oyo mga katropa sa kuan, sa tawag nato mga katropa o kining investment agenda Sara Duterte, against iningang BP nato, kung di siya mo pirma mga katropa, kaya paminaw niya majority sa tingog sa kabarangayan, maunay ingon mga katropa nga nalantawan na nato, sacrifice ang 2 years mga katropa, nga mga maangkon nga mga project ug maangkon nga mga ayuda managiingon nila mga kaigsunan. Ambot lang ha kay bagar pug egnaw mga tropa nga dili i-appeal sa ayuda, dili appeal sa mga proyekto nga kwarta man sa katawha, dili man kwarta mga tropa sa mga kongresman, dili man kwarta mga tropa ni pangulong BBM mga kaigsunan. Kwarta mas katawhan nga angay hapak mga katropa gatos katawhan o dili angay mga katropa nga ipamulitika igsoon. Mga dako mga katropa nga tanawon mga kaigsoonan o unsa gyud ang mahitabo ni nibay. Karoy-karong adlaw at tangin ninyo mga katropa, live ang pusunan din sa tuang sibihanan. Mga katropa ang pagbutar karon sa butuhan sa House of Congress. Para sa kuha mga katropa, para po sa kuha, okay man ang mga katropa nga hatagag higayon ang atong Vice President nga matubag yun ang tanan mga katropa. Kaya listen ko yung aligahan ta mga katropa, pasangin lang tao, di awa na yung matuuran. Pero pag abot sa Senado, kung makita mga katropa ang merito mga kaigsunan sa ginatawag na itong ebidensya na dili gani mga katropa ligon, dili na mga katropa hatagag pagtagad sa ato ang Senado. Alright, dito sa katapusan mga katropa.
22: XFM Weather Update. Weather Update.
21: Sa atong weather update karon mga katropa sa Davao Region mga kaigsoonan. Atong gilili mga katropa ang ito atong weather update aron sa basayon kita matag adlaw ang tanan mga katropa. Gilauman karon mga katropa ang partly cloudy ngadto na sab sa mapanganoron nga kahimtang sa panahon uban mga katropa sa init usab ug alimuot mga katropa nga pagbati. Ilabi na mga tropa sa udto hangtod na kini sa hapon. Posible usab ang kalit mga tropa ng pag-ulan o pagdudulugdog sa pipila usab kabahin sa hapon o ngadto sa gabi itungod kini sa localized thunderstorms. Ang temperatura karong adlawa maglangkob kini mga tropa gikan sa 26 degrees Celsius. Isip pagkaubos mga tropa hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius. Ang hangin nagagikan kini sa habagatan kang kasadpan uban sa mga tropa sa kusog nga mukabat ngadto sa 10 ngadto sa 20 kilometro matag oras samtang ang kabaybayonan adunay medyo malinawon ngadto sa kasarangan ang balod. Ang adlaw misubang alas 5:31 mosalo pag tropa alas 6:12 uy hayag pa alas 6 unya. Alas 6:12 sa gabi mga kaigsoonan samtang ang haring rain ang bulan mosubang mga tropa alas 12:50 sa kadlawon mosalo pusab alas 12:59 sa udto mga katropa. Pasidaan lang magdala ta kanunay mga tropa og payong panangga sa ulan og init mga kaigso unan karoga panahona.
22: XFM Weather Update. Weather Update.
21: Mao ni mga tropa tong weather update mga katropa dinhi sa ato ga pagpadag-uban mga kaigsoonan ning adlaw karon mga katropa.
22: Exciting Pilipinas.
21: Wala naman tayong oras mga tropang padayon sa unahan. Nagnantabil sa atong pagpanag-upan mga katropang gagusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay. Tangalan si Kitabong Persa sa XFM Network Philippines mga tropa. Sa atong kauban sa Master Control din hi mga kaigsunan sa XFM 99.1 Bati City si Katropang Keynes. Nga musunod na usap sa iyang programa Katropang Express Balita. Sa kauban at Master Control din sa XFM Tagom si Katropang Gab Alas. Kung musunod po mga tropa si Katropang Lars Aniol sa Express Balita Davao Region. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Katropang Bong Umaki Algabi. Nagasalamat, may buntag ka na tuntanan. Dalaygon ang labaw makagagawin. Bye-bye!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo crop gold.
5: Kaya nakang nga salamat.
7: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
8: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
11: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
11: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili nalagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka gwapo.
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting!

0: exciting.
1: Orang semangat ketropan sa XFM ala sa Isquatro.
2: Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Headlines.

0: Headlines sa balitang lokal, mga katropa. Unom ka topmost wanted person sa Dabnor, dakpan sa unang semana sa bulan sa Mayo. Headlines. Sa laing headline sa balitang lokal, 150 kabalay sa Davao City. Nasunog damyos mikabat sa 2 million ka pesos.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, truck nga kargado og mga sinakog bugas na disgrasya sa Quezon, Bukidnon. Driver patay, 2 ka pasahero angol.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, DILG miatras sa plano nga dakong operasyon sa pagpangita sa senador.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, mga katropa, tensyon tali sa US ug Iran ni samot o human sa bag-ong pag-atake sa Strait of Hormuz.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Pacquiao og Floyd Mayweather Jr. nakasabot na alang sa boxing match.
1: Headlines.
0: O sa headlines sa itong balitang showbiz, mga katropa, Westlife mabisita sa Pilipinas para sa special anniversary concert.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Mabalik sa Pilipinas ang sikat nga boy band nga Westlife alang sa ilahang special nga concert. Isip kabahin matod pa kini sa pagselebrar sa ilahang ika-25 katuig sa industriya sa musika. Di katakda mga maring ang ilahang show sa Enero 20, 2027 isip part sa Westlife 25 the anniversary world tour. Apat sa ilahang Asia Tour ang Pilipinas, Singapore, Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok, Thailand o Hong Kong. Nailan ang grupo sa mga hit ni ini mga maring ng mga kanta sama na lamang sa Swear It Again, My Love, Uptown Girl, o guwan pa mga kanta nga gilauman usab nga daghan mga fans ang utambong sa ilang pagbalik sa entablado sa Asia. Wang tigol sa nila karon mga maring ay pero mga tahay ra gyapon ni sila. Wala mga maring mo tanto ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwa pa dela Mestesa. Apan ayaw ko pian sa basi mapuhon maako na ka bye.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nako. Murag mo tan-aw po tani kay kamanta kanang nakaapas mo sa 90s. Kating lang mga kanta nila nga mga nindot kaayo nga pinadala sayaw. Murag mo action po kimbot ato ang mga petals ato mga pari ha. E naman tatong oras, alas 6:29 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Dahil salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook. Thank you kaayo, salamat sa inyong pagdili mga pari.
2: Good morning!
0: Og mong kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 11, 2026. Mga balita nga hatod ganato sa mga produktong gigama sa Yes 12. Nakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropang musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyo masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhisa XFM XFM Express Balita.
4: Say gusto ni mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pagod.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hindi mo gabi tawag niyo, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuna ako, aday. Aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
4: So, ano Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: Boss, abo, magpakiloko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kenta, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Ila, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo
10: Basco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
11: Zanthone Plus Coffee Mix User.
13: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
14: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo ay blood na rin ko sa high pagyod makabati ko lipong-lipong moto nga nakadungog ko sa radio ng Hantong Black Gold niya at tumarhanaan na akong lula moto ni palit ko akong gitisingan akong giminto na kaharot o black stop akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo lipong-lipong dagang salamat sa Hantong Black Gold mga pareha o gibati sa ako gitisingin ninyo na yung Hantong Black Gold basin pareha na ako buangay sa buani ako di ay si Jonathan Layaw Hantong Black Gold user sa
11: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Turbo Dietary Supplement for Men.
20: Pre, purma daw. Tingka makadto.
21: Purma da gani, pre. Pero may problema.
20: Ay, ano na aw?
21: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
20: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
21: Turbo?
20: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Moon.
19: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
11: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
22: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo. aktibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sethon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: sa mga butika nationwide.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tagkon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello, Roel? Bang?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige lang, kumustog, maing buntag, kininyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga Ikson sa Dubag, panagumanuman sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez.
0: Bullseye. At law karon may galang alunes, pizza... Pizza 11 na ito, may galas bulan sa Mayo 2026. Sa ngaan may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum City. Kami doon sa may galaman ng balay kaninyo. Hangtod mga higala, alas 9:30 tagnas buntag. Alas pagtunol kaninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita. Isugisgutanan, dinikaw ka kuigsyon na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa may kalas buwag ginod siya nantong titos McDonald sa tumay niton kapag panimbaya. Sa ito mga pinalangga o suking tig paminawan. At ito mga kaigsuna mga Pilipino, Lukop, Kabisayan o Mindanao. May brosab may gala sa ito mga katropa sa gawa sa nasod.
1: Bullseye!
0: Maing buntag ka rin yung tanan, labi na sa ito mga katropa, 323 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kanin yung tanan may gala, good morning!
1: Good morning!
0: Mayong adlong Lunes, bye! Alas 6:55 na 5 minutos na nahibilin may gala. Unang murangat, ikalas 7 buntag. Mayong pagbalik ay sikay ka rin yung tanan may gala ni Dag na karoon sa iyong kabuntagon. At mga kaigsuna mga Tagomenios.
1: Thank you!
0: Salamat kayo sa inyong kanunayong pagpaminaw o pagsubaybay may gala sa itong tulumanon. Huwag imuro sa pagbagdog na may gala sung dial ang 107.1 XFM Tagum.
1: XFM Katropa.
0: Sa ito mga kaigsuna sa diri sa Lalawigan sa Davao del Norte. Diyas Island Garden City of Samal. Diyas may gala sa may Panabo City.
1: Diyas
0: may gala sa may Santo Tomas.
1: Diyas
0: sa may Carmen.
1: Diyas
0: may gala sa may Braulio Duhali.
1: Diyas
0: may gala sa may Sawata.
1: May
0: buntag sa itong mga katropa diyas sa may Asuncion, New Corilla, Kapalong, Dalaingon. May good morning usap sa itong mga kaigsunan. Diyas may gala sa Lalawigan sa Davao de Oro.
1: Diyas
0: sa may Laak area.
1: Diyas
0: may gala sa may Mawab. Good morning diyas sa taga Nabunturan. Ito mga katropa, din may gala sa may Montevista.
1: Din
0: may gala sa may Mungkayo. Ang suod sa ito, may gala din sa may New Bataan, Compostela, Maragusan. Naog sa ito mga katropa, din sa may Mako, Mabinyog, Pantukan. Dagan salamat og maing buntag.
1: Ito
0: mga katropa, din may gala sa Lalawigan sa Davao Oriental. Mga katropa nato sa Aries Bukidnon. Mga katropa nato din area may gala sa Agusan del Sur. Mayong pagbalik ay sikay ka rin yung hurot mga kaigsunan.
1: Ito
0: mga katropa, din may gala sa Davao City. Ginaka-tune in, karo may gala, pinaagi sa radyo, pinaagi sa online. Mayong pagbalik ay sikay. Mayong good morning, kita na ka manginawat niya, grasya at panalangin. Sa itong labaw nga magkagagaho, may muda nagbudagaya, ka na itong tanan. Hinglaing adlo na sub, laing panidaw sub, sa itong bagbagabuhi. Iba boni, madanlog na ang kalibutan.
1: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Of course, may gala nga itong minidon nga pagpanibayong pag... Hindi mga higalang pagtunol. Sa ito mga higalang panghinaot, hinamo sa kapiskais panlawas o panghuna-huna. Huwag ang grasyag panalangin sa labaw nga magkagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Huwag di usap na itong kalimtan mga higal, of course, ang ato pagsangpit sa itong labaw nga magkagagahom, aron niya kita may gala mabuligan sa itong paginaboy labi na ning adlaw karon may galang Lunes. Mayong buntag sa itong mga katropa nga naglantaw karon na ito, may gala sa itong YouTube channel, Katropang Arnel Cortez. Pablayo ko og subscribe diha og katong inyong mga silingan wa pa ka subscribe kalampag ato sila. Tuktok ato ilang balay na nga subscribe na mo. Para di mo mabulsay. Ay buntag sa ato mga katropa nga nagapatimbaya na diri ako sa ni Maygalang Balikano og ato ni Maygalang Timbayaon. Taod-taod mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan mga Bisaya may buntag. Kag sa ato mga kasumanwa mga kauturan sukig dag balamat ita mayad nga aga sa inyo kamadamo ka salamat. Sa inyo wayundad ka suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpangalagat.
1: Bullseye!
0: Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigad, kada kayo ang yamanak mga katropa.
1: Thank you.
0: Mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
1: Thank you.
0: Ito mga kalumunan ta, mansaka, mandaya, kamayo, madayaw na timbran, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo, ubus lumon. Salamat tayo kayo sa magpaningag mayo, adik, kadatan, program adonan, law.
1: Bullseye!
0: Sa ito mga kaigsuna, mga Tagalog, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga kayong panig ng mundo ngayon. Sa mga katropa nating nakikinig dyan sa Luzon at mga katropa nating mga OFW, magandang umaga at naway nasa mabuti kayong kalagayan nitong Lunes na umaga, Mayo 11, taong kasalukuyan. Ngayong araw mga kaibigan ay magdidesisyon ang Kamara de Representante ukol naman sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo o kay Vice Presidente Sara Duterte. At tunghayan natin mga katropa kung ano ang desisyon ng mga buhaya. Dito natin makikita sa nasa araw na ito kung sino talaga ang pipirma at sino ang sinasabi nilang nadadala sa mga four later release project. Pwede na bagab mag-Tagalog? Pwede na? Lipat na daw tayo. Alas 7 na ng umaga at ang oras na ito mga katropa ay hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix ay mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Simula ng umaga sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, adunay mangustin, adunay kamunggay, adunay mga higalay, turmeric o chia seeds. Doon asad ni may galay collagen o glutathione mga kaigsunan. Kini akong kauban kanuna ay may galas morning ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit kini may galas na naguna mga butika sa inyong lugar. Labi na may galas sa atong kini mga higalang tawag ninyo eh. Atong clinic may may galas sa may Ganti Road door 8 first floor M Central Building doon sa Mr. DIY Paliko may galas palengke. Ganti Road gina may galas sakop sa barangay Magugpo West ning atong dakbayan sa Tagum. Free check-up ka na may gala. Ang schedule sa itong check-up, Wednesday to Friday with Duke CJ Nidroda. Alas 7:01 na may galantag na sa itong bagman na gumanuban. Parang kita rin may gala sa itong dulumanon. Nung katong hataga pagtagad, gini mga nagpatimbaya. Itong mga katropa, unaw na ito sa YouTube. Mayong buntag, ganin yung danaan sa itong mga kaigsunan, Jesse Lozarito. Johnny Sinday from Siargao Island. Si Atlas SG from Singapore. Mayong buntag, Sir Arnel, na-miss na mo ang imong yaw-yaw sa mga crocodile farm sa Congress. Ang diradahan na po na ito na karong adlawa, bay. Good morning daw at timbaya. Nako, ang kukugangan nga si Mama Undoy o si Papa Roger nga sayo kaayo ni Antog Basakan o si Baby Jilaika. Nako nga nagdula og dula sa iyang ang iyang si ubotyok daw nga natug pa. Sa man niya. Pero nga kuno ninyo suwat niya. Joby Ustos Armodia dia sa may San Francisco Agusan del Sur. Yum sa Dreser. Gikan dia sa Phnom Penh Cambodia Bisayan Foundation. Good morning. Good morning. Ngayong araw magdesisyon ang mga giatay nga mga buaya. Oh, si Pina Tapakal, good morning. Karon lang naka-open sa YouTube. Jesse Lozarito, good morning. Always, Idol Arnel, always sa Minaw. Nag-atang yun sa imong istasyon from Prox 7, Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro. Nabuntag sa mga taga Nabunturan. Si Abel Manlangit, good morning. Watching from Dipolog City. Arnolfo Kabas, Bakasmas, maing buntag. Good morning, paka nasad. Atong amplifier diri sa Balingaw, Misamis Occidental. Good morning. Sindi na gugunin niyo anang video, anang nagapaka-paka nga amplifier. Be. Ato na mga ika lang i-post na to na. Ayong buntag sa itong mga katropa, kang Kuya Joe from Surigao, Lianga, Surigao del Sur. Good morning. Si Eugene Uyanggurin, good morning boss. Nganong masuko man mo kang Kong Bautista kung baby girl niya si Kim Domingo? Bungot sa ito eh. Wag yun ko masuko anak. Problema na niya. Si Leopoldo Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City, mayong buntag. Leopoldo Safra Pardilio, mayong buntag niya. Og si Nudge Kusner, mayong morning. Morning. Danny Boy Kimada from Matthew City. Arnold Magno sa Lizard Vlog. Si Glenn Paul Cabarrubias from Pagsabangan, mayong buntag. Dato Jerry Sisbino, XFM Bullseye Nasad. Humanaday Skidong. Romeo Carillo Lobiano, ikan dia may galas barangay Gabi. Tinood yun ni nga Gabi, ha? Di yun ni Gabi Nayot. Yan sa may barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Bullseye. Si Ismaela Sabiliano Asuncion from Mawab, Davao de Oro. Good morning. Bullseye. Lisel Acaso Pueblo, dagang salamat sa pag-share. Good morning. And good morning. Thank you. Katropang Den Luna, Good morning, sir. Banat na siya da sa mga balita. Happy Mother's Day, di asa ng inahan. Yes.
2: Good morning.
0: Arnold Condino, di asa may nabunturan.
2: Good morning.
0: Si Raul Imbirado, di asa may malay-balay.
2: Good morning.
0: Dudes Amar. Noel Lieses sa may Buena Vista, Surigao City.
2: Good morning.
0: O si Eman Moreno from Sambuanga, Mayong Buntag. Rebecca Pabiliaran Palin, Mayong Buntag. Good morning, sir. Nakaabang nagugkos imong pakatawa, ha? Salamat, ya, ma'am. Kinsa pa may niya. Mayong Buntag, di ay nila Ma'am Feli Feliciano, di sa may Mawab. And family, la Ma'am Benji Lee. And Benjamin, no, dia sumaya Mawab. Good morning.
2: Good morning.
0: Alas 7:05 na may gala si Carlo de la Victoria. Sir Arnel, good morning.
2: Good morning.
0: Si Obet Cavillis, good morning, doll, from Tigato, Davao City.
2: Good morning.
0: Og si Kuya Cards, dia sumaya Purok 17, Kawa Mintal, Davao City. Mabugnaw ang buntag kay Igor ni Silip Gamay, ang Haring Adlaw, nangayo na ang mga congressman. Og basbas ni Father Flabby. Nako! Oh, Rudy May, good morning, Sir Arnel. Shout out. Shout out ko ni Rudy nga buutan nga nag-shout out yung papa nga si Ronnie Piedad. Diri sa May Clarin, Misamis Occidental. Si Arnolfo Bacasmas, diya sa May Balingaw, Misamis Occidental, Mayong Buntag. O si Pina Tapakal, Jesse Bill, Mayong Buntag from Bohol.
2: Good morning.
0: Jonas D. Guzman.
2: Good morning.
0: Mayong good morning ni mo diya. Oy, good morning ni mo diya, Ma'am Biena. Nana ba si Sir? Na si Sir? Problema niya kay alas 8 para ba kumunaog din sa itong lingkura. Alas 7:06 na may kalandag na sa itong pagbanag-ubanuban. Of course, mga katropa, aging kabahin gapon sa itong tulumanon. Dili pwede may galang magpadayo ng itong programang walay pag-ampos bulsay. Mayong buntag sa itong mga katropa niya sa itong 46 ka mga viewers diri may gala sa Facebook o sa atong mga viewers usab may gala diri sa atong inigya YouTube channel. Mayong buntag ganin yung tanan o salamat sa inyong pag-subscribe mo sa YouTube channel na to. Duha ka channel ni bay ang ato ang katropang Arnel Cortez o ang atong YouTube channel ka XFM Tagum City. No, mayong pagbalik kay sikay ninyo diya sa itong mga subscriber gikan may gala sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas o kuban may gala na sa Laing Nasod. Si Cristina Itcubanias, Mayong Buntag. Robert Camiging, Mayong Buntag from Ronda, Cebu. Alas 7:07 na may galandag na sa buntag. Di kita maglangan, di kita may galas ng pagkampus busay. At ito magay galang ataga pagtaga. No, of course, di pwede nga di ta mga igala mga liupos no labaw nga magagagahom labi na mga igala. Nining adlaw karon nga Lunes. Araw kita may gala magiyahan, mabuligan sa tanan na to mga paningkamot mga katropa.

0: Amahan na mo kalagintong ginosalamat kayo ning taknas buntag. Salamat ginos gasas kinabuhi ng among na tagamtaman sa patag-usa. Sa among mga mahalos kinabuhi, sa among pamilya, sa among mga kaubanan sa trabaho, o ang among mga pinalangga o suking tigpaminawan. Salamat sa imuhang grasya, kusog, o maayong panlawas ngayong mong gihatag sa matag-usa ka na mo. Ginoonin ng adlong Lunes, unas na nangayok kami kapasailuan sa among mga sala. Sa una-una, sa pulong o sa buhat, o wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayong buhaton. Pasailuan kami sa among kapakyasan, na mas gituman na mo ang among kaugalingong kabubuton, inayang ang imong pagbuot may matuman din sa among kinabuhi. Pasailuan kami sa mga panahon, gawa kami nagpakabana, labi na sa among mga kaigsuunan, na mas nanginahanglan kaysa kanamo. Bisan kung dili kami takos, mangayo sa bisan unsa man diha kanimo, gumikan sa among pagkamasalay, purog among mga kakulangon, panwa kami laing kadangpan kung dili ikaw lamang. Kung sa Ginoo nangamuyo kami, giyahi kining simanaha sa among mga patigayon, inaot unta nga among mga desisyon, amo kining giampuan o imo kining gigiyahan. Ang mga lakang nga among pagahimuon, nahisubay unta sa imong kabubuton og makapahimuot diha kanimo. Ang among mga paningkamot sa among mga negosyo, tigayon, ang pag-amuman na mo sa mga kabataan, hatagi kami kaligon nga kami makapadayon pasunahan. May pamans kalisod o kapitos nga among natagamtaman. Wala kami nasayod kung unsay duna, unsay naas unahan. Apan nasayod kami nga anaka kanunay, inagiya ka na mo. Anaka sa among likod aron pagbantay ka na mo. Anaka sa among atubangan aron paguna ka na mo. O paggiya ka na mo sumayong dalan. Anaka kanunay sa imong ibabaw aron pag panalangin ka na mo. Ining tanan, Ginoo among gipangayog, ipasalamatan, pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Dios pa naghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Alas 7, Diyos na may galantag na sa ito ang pagpanagubanuman. Hindi na kita maglangan, dirita, magkaigala sa naguna, mga kadikaran, mga butang, atong hataga, magdagan sa itong tulumanon, ang bullseye. Mayong buntag di ay sa ito, mga katropa diha naglantaw. No, sa YouTube, sa si Bangkori, mayong buntag, from Mahaplag, Leyte. Good morning! Si Estrosos Lloyd, mayong buntag doll, shout out, there is Dikayas, Dipolog Cities, balay ni Edwin Estrosos. Magluyas pa pa Edwin, huwag dili makaview ni mo. Uy, di basta-basta. Salamat kayo. Si Ellen Tiong Son from Davao. Si Annie Bulhano. Good morning. Pasyado daw iyang asawa. Good morning. Si Ingay Bulhano. Diha sa may Tagibo. God bless always from Japan. Good morning. Huwag dagang salamat. Si Renny Carbajal. No, morning sir. Pag-greet akong asawa nga si Marlene. Diri sa may Katalonan Grande, may buntag. May buntag ni mo diha, Ma'am Biena and Sir Gestril of Latimgas. No, kay sa malas 8 pa magyug ko maibot ani oy. Sa makasugod na ko og ko andiri. Sige lang kay o dayon na ba si Mr. og mo dayon na ka sir og late, mubalik lang ka. Mubalik lang. Sige sir, salamat sir. Oo. Kita na taon niya. Alas 7:11 na may galandag na sa atong pagpanagubanuban.
1: Pusay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Pusay. Si ay ako ning kaob ako ning kuya seminaryo kaniadto pero migo kay nako. Harold Chris Estrada Plaza, good morning. Good morning. Randy Santisas, good morning. Good morning. Josephine Pero Vicente de la Rama, good morning sir. Shout out ko sa mga congressman sa Davao de Oro. Nga mga honorable, sila Jones, honorable Jong Sinisa, honorable Zamora Mabanglo. Kumusta man mo, maayong buntag mga congressman and women. Dili unta mo mo pirma. Buta kay bao ana. Ara na sa ilaha bay. Si Annalyn Estimada Pada, morning sir, shout out ko sa Tagapurok 4. Mipangi na minaw na nimo. Pamilyang Pada na Bales Estimada Noblesa Bilila Ilabina kay Freya Amor nga naglanog-lanog ka permis. Salamat. Oh good morning. Si Katropang Donix Rilampagos ang atong supplier og black rice. Buntag ni mo diha gadropang don. Og salamat sa makanunayong black rice ha. Nga mo ay nakaingon nga ng himsog na hinoon may samot ani. Kadi ko bag makaniwang ni don mura mahinoog ni samot na hinoon tagka. Kining akong tawagan ni long sleeve na ko may galasod sa akong coat ni samot na manuog kaguot. Kay magsalig lagi kay black rice madaghana na mahinoog kaon mga higala. Bueno. Alas 7:13 na may kailang Dagnas Buntag. Kung ginibahin natin kaninyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ado rin Bangustin, ado rin Ampalaya, ado rin Malunggay, garlic o spirulina. Huwag ado natin yung mga higala ay kinimahigala makahatag ka na to. Huwag healthy nga body, stronger immunity. Dako kayo mga higala nga tabang, mahimo mahigala sa Santon Plus Gold sa atong panlawas. Kung inyo kini mga higala nga minti na ron. Harold Chris Estrada Plaza Amigo, mayong good morning diha. Good morning. Nandini ni takaron may kalasan ako ng mga balita katikaran nga tumatag pagdagan sa tulumanong Bullseye.
1: Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Tago na din mga higala karon sa atong isgutanan, atong hatagan o pagtagad. Ini mga higala nga mahitabo karong adlaw kundiin may lauman nga muboto na. Gini mga higalang ato ang mga kongresista, no, kalabot na sa impeachment against Vice President Sara Duterte nga pagahimuon mga higala diha karon sa Kamara de Representantes. Mag-una din ni karon mga higala ang plenary debate, no, ang debate pero ang ending anyway sa hinaba-haba ng mga diskusyon adto ra gihapon itugpas butuhan. O kining butuhan mga higala mo lagi na daghan karon mga higala nga nang gula nga mga impormasyon nga matod pa duna na ni mga higala ay kaakibat nga mga pondo yung itawag nila for later release. Bullseye. Nanggawas mangod ni mga higala nga mga impormasyon gumikan kay gani mismo man mga higala ang igsuon presidente, no, si Senadora Amy Marcos ang nag-ingon nga doon na kuno'y mga susama ni ana mga kaigsunan problema lamang kay wa naman kuno'y pondo may gala ang atong gobyerno.
1: Pusay Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay
0: atong pagani bay nga umakita kuno nato ron pipila lang mga higala in town ang mga proyekto ang uban ana mga pondo pas nakalabay mga higalang tuig. Bullseye. Ug antod karon gipadayo na lang tinuod bagyog kaha may gala nga wa na ni kini mga higala nga wa na ni nabiling pondo ni atong gobyerno asa naman gyud gisud na tanan malita. Alas 7:15 na may gala dag na sa atong pagpanag-ubanuban. Samtang may gala diri sa dugang panato mga higala katikaran. Sa balitang lokal, ato rin mga higalang hataga pong pagtagad kining diri sa may pagsabangan. Kalabot mga higala ni ining problema reklamo, no, ining mga natanggal ang ilang pangalan sa isgutanan may higalang ayuda. Nga human sila nabahaan may higala ni atong Pebrero.
1: XFM Katropa.
0: Na imbis ka sila mga higala ang dugay na hubsan, sila na hinoon ang wakadawat. Pasing katong wa na bahaan, mao panooy na una may gala.
2: Waka kuya pe.
0: Mao ni nakapait mga kaigsoonan. Ato na sigurong sabton kay murag wa na jud siguro kwarta ni atong gobyerno ron. Samtang sa dugang panato mga higala ang isgutanan. Pangulong Bongbong Marcos nagkanga-kanga man sa iyang tubag may gala sa mga media ng utana atol sa 48 ASEAN Summit. Nga gipahigayon may gala dito sa may area Cebu. Ibangutan na siya may gala kalabot na sa kalinaw. Wa man kasugod og tarong ang kalina na sugod mas wa. Ngaon siya naman taon kabong ultimo pag-istorya di naman ka matarong.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Samtang sa dugang pambagay gala ang katikaran o naguna din sa atong tulumanon Luistro. Andam na kuno may galas impeachment. Ato pang Sabado siya nagpangahig. Kaya karong adlaw may gala, Mayo 11, Karon naman kuno ang pagboto, ang gihisgutan ng Luistro, ang dito na Senado kay Surbol na lagi sila. Nga mulusot yun ni, kay sumala gani may gala Salting Ridon nga 215 man. Ang ila may galang numero nga kayang i-deliver. Nga to mga kaigsunan, no or mubutar, pabor mga higala sa pag-impeach sa Vice Presidente.
1: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Samta mga higala, gobyerno wa na ipundo sigun pa ni Senador Aimee Marcos. Pero nasuko mga higala ang Palacios Malacanang ni ana. Yamadod pa po may higala ni Senador Aimee nga tag three words ako nung delikado karon gab at three letters. Delikado ko nung tag three letters karon mga higala. Una, diri ko nung pagboto mga higala sa impeachment na ako nung gitawag diha nga FLR. Sa may meaning anang FLR. Mao ko nung naginayon may higala nga for later release. But pasabot, pirma una may higala bago release. Para ko nung may higala sa mga pundo. Paita ko nung inganin naman lang atong gobyerno may higala inipitay. Pero isang pagkabainti ka magutan na may gala diya sa administrasyon kay bawa ba dyan wa kay makita wa kay mga igalay makuha nga tubag niya na wa magi mangangkon ba nga tinuod ka ng ginaingon nila nga mga for later release buktis pirma mga higala o gani pag dili ko na mapirma mga iksyon sa impeachment dili lang FLR may gala ilang mawagtang o naapay laing three letter may galang ilang atubangon kining gitawag may gala nga OMB o Ombudsman o diya pa mga higalay DOJ o Department of Justice kay gihadla ko na may gala, gihulga nga kasuhan ang mga magbabalaod nga dili mo suporta may nga higala sa impeachment batok sa Vice Presidente.
1: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
0: Kuyawa, gudanig maohon. Samta may gala, dugan pa sa mga katikaran. Senador De La Rosa, isuhan ko daw sa PINA. Pero ingon ang DILG, nga di na nila ipadayon nga mag-deploy may galag na pulo kalibo ng mga kapulisan may galang mangita nga to may soon sa senador. Kuma nila na kumpirma nga gikan sa ICC nga wa pa man kuno mga higala ay gipagula nga warrant of arrest. Giuna pa ninyo na si Saldico. Ha? Yara yung agi may gala niya to ang pasikat sa niyatong sekretary sa DILG nga nangambisyon ba't mahigalang mahimong presidente sa Pilipinas? Awa mo blima ng ambisyon kay mo na ginaingos kanta may gala nga libre man mangarap managinip ka habang gising libre man na nga mangandoy ka sakto man po nagibuhat niya may galag mangandoy ka dako-dakoan na lang total pangandoy bito na libre man na so gidako-dako na lang niya pangandoy andam naman kuno siya mahimong presidente ba pero awa manimaho bisag gamay na lang niya sorbe wala kang si Risa Ontiveros nga ako Risa mauaw na lang ko. Ah. Nagpanuding may gala nga mudagan pero wa man jud ni pansin. Samot na ni Trillanes bisan pa mupuli pa ka sang tupa pa Trillanes. Oh. Giuna pa ninyo na si Saldico. Si De La Rosa naman oi giuna. Nga ha? Ipasampi na unya kanong isampi na man ang may kaso. Wa man dai may galay. Mandamiento de arresto gikan sa ICC. Mao po na inyong gikalingawag kuan. Ya inyo bang si IDG na lang kuno may gala ang ingon ang DILG di na may ang si IDG na lang. Gipaalerto kuno ang mga seaports, mga airports, mga entry point may gala o exit point sa atong nasod. Pero di man kuno ipadakop. Binuang na inyong istorya.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Og ako'y Senador Bato. Kung di ta kasalig sa atong proseso o due process there is Pilipinas sa pagkakaroon, padayon dalag tago eh. Yung ka nga, Katropang Arnel, kuan man ang imo ka na bang pagpabor sa pagdagan sa balaod? Ah, wag ani mo na ningil ni Luistro nga gitaguan ni Ayang Bana. Abogado, abogada, mga nila. Oh, kanay mo iklarong obstruction of justice, mga higala. Oh, kay nanay kaso, nanay kuan, taguan na hinoon. Oh. Sige, maghinalong katay issue bay. Samtang dugang pa sa ato mga katikaran, mga kaigsunan. Nagpagula na ang Peanut Gallery Media Network kon PGMN sa ilang giingon may galang expose. Agay tintin, ikaw na po yung naigo diritin.

0: Ya tanaw niya da baga tipik ni ini mga kaigsuonan aron niya ato may galang ma kuha bisan lang des pinakasugod lang kay mao ni ang gihulat ay tama putong namina sa sila sa panawagan ba nga pus naman nga matod ninyo kay nakagawas naman sila prangko mabantaron wala na ba mo ang kunang BBM no wala na mo ang kunang antikler no gi salikway na ba ya. Ya, dako de kay tabang megala isip social media director ni si mabanta bay kang BBM. Pagadya na dakpan na mga igsoon, wala na ang kuna. Okay, batod pa rabi extortion noon. Pero puslan man, nga nagatubang mo ang kaso rog matod ba ninyo sit set up man kana. O ang nagsugo sa inyo si Martin Luther man kaha. Nahala. Mas maayo nang inyong gihimo nga inyong gipagawas. No, kanang ginaingon ninyo, ginatawag ninyo nga expose. Aron makita ang katag din eh. Ato ning tanawon og unsay ilang respond ni ini may gala. Bullseye. Alas 7:24 kana may gala magabutang atong hatag bagdagan sa tumbag para gubanoban sa tulo manong Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Bullseye. Para yun sa kumay galas pagpanimbaya dire. Good morning, Lotsky Diampon. Good morning. Jehu Albete Gisoro. Morning, Dol. Shout out Asa ah, asa abaka idol mahaw ta. Good morning. Asa may abaka. Og si Maria Elena Alamis Candia. Oh, may bundag ni mo diha Len. Good morning. Good morning. Maricho Barbarona. Mayong bundag sir og sa tanan. Grabe sila sir. Sobra na jud kayo. Good morning. Sobrang kapin. Jeric Mintisa, Gina Mahinay, Ligaspi Soria, Bungat Judith Dias Cagayan, may bundag. Renny Carbajal. Og si Jan Visto Bagutsay. Good morning. Sa ito baga katropa, dres YouTube, galantaw bay, mayong bunda, ganin yung tanan, si Tessie Bangkori. Kanali lang kay, layo na kay ninggidaganas ng comment. Si Zyril Gavate, mayong bunda, new subscriber from Caloocan City. Good morning. Good morning. Mayong bunda, Rudy Balindres. Good morning, sir. And maayong buhaton sa natundaga Mindanao. Aron nga di na ta mabiktima sa mga crocodile farm. Mubulag na ta sa Luzon, watching from Tambulig, Sambuanga del Sur. O hinga na lang unta ka sa yon, sir, nga dugong di. No, kung ang pagbulag may gala na to sa Pilipinas, kung susama pala sa pagbuwag sa uyab. Tirang dali, ah. Aw. Oh, hagbayrang milayat. Pero sa on naman, di ba po hinga na kadali. Rem Abanilia, maunay inamaw sa administrasyon karon ni Marcos. Ha, si Risa Magdalagan, unta sa South China Sea, pagkakapitan. Pwede. Daog isa pirmi. Si Saim Lumotos, mayong buntag, sir. Pagreet akong mama, happy Mother's Day, si Merly Lumotos. Nga na minaw ni Moron. Asa man ni dapat minaw si Nang Merly. Elmer, oy, ari na migo ko, oh. Migo! Musta ka na da? Lunop na lang guro na sila, pero wala lang talabot, ah. Oh, Mer! Musta ka na da, Mer? Si sa paminaadre idito alabat mayong buntag salamat sa pag-like and share. Good morning. Si Victoriano Curambao Jr. niya sa may Kidapawan City. Good morning. Si Jack Carb, God bless katropa, good morning. Naku atong kuan nakuha sa kuano kita mo atong nakay video ato gab katong sukas balyena ba nga nakita sa kining Libak Sultan Kudarat. Kuha sa mga mananagat, inilugana sila magaygala sa kining pating. Mga pating, mura sa di magaygalag mga congressman. Oh, kusog mamahit. Kini di ay sukas balyena, no? Kung nagitawag nila nga ambergis, no? Haska mahala na. No, milyones may galang kanya, 200 kilos good. Problema ni Ron, kay ni Apil mang DNR. Naaba kay magkwarta mga tinuod yun na to, konfirmado. Nga amber, uy, happy birthday di ay ni Kuya Dars. Happy birthday. Oh, happy birthday sa atong piloto, mga katropas, patrol og ni ba kuan ni kaning parinti ni Tia Daria. Adungan sila birthday ni Tia Daria, no? Birthday di ay ni Tia Daria karon mga katropa, tangi sila unya si Kuya Darwin og si Tia Daria. At tangin na sila unya mga katropa, mga kaliwat ni Bam Aquino. Alas 7:28 na, magahigalan, dagdas, buntag.

0: Katong ako lang i-biporta mo ay kala mo atong Marcos para di sa mo malagot ba? Kining gobyerno ba di mo sugot nga makwartahan ang iyang katawhan, no? Kay naay bisan pag naay bulawan diha sa ilawom sa imong balay. Sulay kalot na. Bisan pag moingon ka nga private property na basta maamuyan ka may galas diha na sigurado ka diha. Dakop aboto nimo ipasirado gina. Kay environmental ko no. Environmental sa inyong kagaral kana ganing mga minahan diha sa Mati City nga nagkali, sa may Davao Oriental. Wag ganimo kabadlong ana. Kada gag minahan may gala ka pataka dala sa bangag. Wag ganimo kabadlong ana. Wala para sa ana baka kuha ka mga gala og kuan. Nagpahimang do mang diin ra to gab nga bawal ginadili ko no ang pagkuha sa mga butang nga endangered. Usa man gisumbag na sa mga mananagat ng kutokutos balyena para musuka. Akala man siguro mo. Pakasadon pang mga mananagat nga maon na lang ito yung makausap sa ilang kinabuhig. Maon ito yung makapamilyonaryo nila. Numero uno, may gala nga kontrabidas paglambo sa Pilipino. Kinayin gobyerno. Mutuo ba mo, ana, bay? Ako, dako yung magtuon ako ba? Sulayag negosyo. Unlike sa ubang mga nasod ba, pananitan Dubai, nga magnegosyo ka, sulod sa usa ka tuig, or samtang di pa kaabot, may galag 1 million yung income, di pa ka pangayo ag buwis. Doon sa Pilipinas, bay, maligya lang kag budburon, tamban, usap niha. Pangayo ang kag-arkabala, oy. Di magsilbi, mga igala. May isa pag mamaligya lang kag mga maruya in town, yung kinombra na niyo, mahal, nawaya po, mga igala, kilos, garnaba, ron 30 naman siguro. O gani nga, nananom na ko garnaba atong gahapon. Ah, Sabado di ay. Katanom na ko gabog 30 na pud kapunuan nga granaba. Ha? Wala na nalukop na nako akong luna didtong tanom. Munang sa mga katropa nato mo kontak na kog Sabado, Domingo, pasaylo agyo ko ninyo. Kay di gyud mo ma-replyan. Basta ana mga panahon na kay pagka Sabado, adto gyud ko may gala magligid-ligid anang uma. Oh, adto gyud ko mga katropa kay mawa. Kung nindot man kunang kaning kamusad paghimo sa mo ana. Na amoy kuan ba kana bang ginatawag may gala nga tawag ani kaning rest from social media, no? Kay stressful na duha na gud atong kalibutan ron, tinuod niya kalibutan og ang virtual nga kalibutan, and more often kini mga gala ang virtual nga kalibutan stressful kayo. Kada ay makakita ka ng naong ni Claire, di ba ka ma-stress mo nang ako pagka Sabado may gala. Sorry to say but di gyud kumutan og naong ni Auntie Claire. Maguba pa akong peace of mind. Oh, may buntag dia. Oy, akong kumpare. Di ba sa busubutan kay ni maestro ni may gala dia sumay Kicharaw, Agusan del Norte, si Pare Joy Muran Balyangka. Na good morning pre. Pahulam ako sa imong attire pre, akong sulubos kasal ni kuya bungod sa itoy. Buguya gid mo pre. Oy. Si Early Prince Quizon, naglandaw may gala dress tagom. Si asa magkabong na wa magkabong? Aga timbaya ba si Alexander Umaki Algabre Senior dre? Joseph Par Protsina, maing buntag di agaw. Og si Lutsky Jampon, si Tristan Gulay, si Pare Joy ng Siyanga. Shout out ko pre sa akong Uncle Jerry Balyangka nga naminaw diha sa Bugang Kamigin. Oy, salamat kayo. Denzel Dave, shout out Sir Arnel, og kay nanay og tatay Vic Almudiel, Yuan Chenyin CJ og nanay French Almudiel watching from Malita, Davao Occidental. Salamat. Thank you. Og maing buntag diha si Eddie Ognir, gihimo na og bugok ang mga Pilipino sa administrasyon ni Bangag Busing. Dugay ra. Kita ra gi luko ba igala aning gobyerno ha. Kining mga nasa gobyerno usab karon nasigir man na sila pangagot pero muna among tambag lagi ninyo kay daaman mo di ang narbaho. Ay alam mo hilabot. Oh, sige lang kay may adlaw mang gihapon may gala. Moabot ra mang gihapon ang panahon sa panod diyan ni mga tawhana. Di ba layo na kay 200 years ano mga matay mang gihapon na sila. Oh, Cesar Marabilia, shout out ko si Mayor man eh. So, basta ni. May akong classmate na ko rin sa elementary niya, Mayor. Bro, bilan ulog na imbaga bigat ka tropang Arnel. Video manggod pod sa mananagat. Pagkuha nila lang. Balikan ako itong ambergis. Ingon ang diinan nga ginadili. Kanaw mo na siya. So ka na as balyena mga igala. Nga nag-ilog-ilogan sa mga kongresman ng mga patingay. Kanisa ato ba si una para di mo malagot kayo? No? So ka na as balyena. Unya, kana may galag mauga. Matinga ka nagab 200 kilos na gaba. Pero mulutaw na siya sa dagat. So ka na as balyena. Ingon ang DNR nga ginabawal ko noong pagkuha niya na. Bawal na siya DNR kung gikulata o gisumbag sa mananagat sa kuto-kuto ang balyena maong nakasuka. Una'y bawal. Pero kung nisuka lang ang balyena diha o palga na sa mga mananagat, pati padaman ka na, may gala. O muna na ilang ikadato, siguro kita mag-exon. Ikalipay na siguro nato na. Oy! No? Kayo lagi ko ba? Nga numero unong kontrabida sa Pilipino, no, sa imong kinabuhi isip Pilipino nga, di yun gustong madato ka, kining gobyerno. Kaya og magnegosyo ka may gala, kalingawan sa kagdakop. No? Patyo sa kamangaygala sa requirements nga, gina-presume or gina-assume sa gobyerno nga, kaya ganegosyo man ka, daghan yung kakwarta. Bago din taon sila masayod, yung kining mga ginagmay negosyo mga igsoon, grabe na yun in taon, survival na lang yun in taon. Oh, kung yung ka eh? Singlong yung kamaygala, bayad sa gangway kusbon. O gusto kamaygala, magpadayon na ng imong negosyo. Giikans, barangay level, paingon, megalas nasyonal, grabe tanan nga mga kuan. No, tanan nga mga requisitos, ipakuha si Muha. Oh, nya, wala yung may labot na sila sa kuan. Ustawag ani, pag panahon na kapitos, ang hatagag ayuda, katong wa mga igalay gihimo. Sorry ha, pero maugid yung realidad. Ikaw nga naning kamot, ikaw may gala nga ng kapital, panahon sa kapitos, panahon sa krisis, may gala, aing noon rakag, saon taman, krisis man ron, kuan yun mo, kining collateral damage, yun mo. Nya, inigtabang sa gobyerno, ang tabangan, katong may gala, sige, gapasinaw, bangko. Hungog man nga klase may gala sistema. Katong naning kamot mo ipiton. Katong may galang kapahayahay mo itabangan. Tarantado klase may galang gobyerno ni. Ingos 113 nga, may pagmurinta na sila address DM's rent a car. Tapos kay gamay nag requisitos. Salamat kay niya ha. Sa DM's rent a car, pohon basig makahangyo minimo sir Louis. Okay, murag nagplano mi ani nga huling hirit na mo sa summer, kung dili mati basin og adto mi og tinuyan. May ning mga picture mi dito. Huling hirit sa summer. Either mati or tinuyan, pero murag gwapo siguro tinuyan gab no. Nya overnight ba duha ka kuan no, sige atong hangyoon si kuan ana. Ingon si hangyo na to si DM sa car rental ana. Nga makahuam tag helicopter. Oy, nabuhi ba din si? Oy, batasan di sa kongreso si kinsa ni? Giatay mag bugto na imong ngalangala diha. Oy, kato mga kinanglan diya mga igala o katong dunay mga huling hirit sa summer. Kaya pagka June, ani kumbati naman tamulaag sa iyo ko, kaya abini mo, magpa-enroll na mag ko. O niya pagka June, may igala murag lisod na ni makalaag. Miss Quila ka katro pang Arnel, oh, bubalik ko kinder. Yeah, murag, di naman takalaag, ani pagka June, kay busy na, mulaag sa ta karong, kuan, karong Mayo, samtang kaya pa. Oh, alam mo pa apekto kay ni atong gobyerno kay mahuman ra lagi ni. Salig lang mga katropa. No, kana si BBM sus ginoo ko dugay layo na kayo may galay 200 years na. Singlon gyapon na mangungo gyapon na madugay. Oh. Kung gusto mo sakyanan, gusto mo mga igalag sa ni barato nga car rental na o DM DM's car rental diri sa Tagum ni ha. Na sila Facebook pangitaan na DM car rental Tagum. Ang ilang yung opisina diya, kaya may gala sa pinakadali, tultulo ninyo. Yan ang diya may gala sa may Pioneer. O na diya may gala sa Cruising Cristo Rey. O Village may gala. Makita na DM Car Rental diya mga kingsunan. Anyway, tarawa ni may gala ning kuan. Gilubong ang taon sa mga mananagat ning ambergris ba? Ambergris. Ngano mahal man ang katropang aril? Himuon doon na perfume. Mumao sa na may gala sa kani-kaning dumdum ko aning lapnisan. No, kining lapnisan bay, tabi intaw sa mga kaigsuna na ito, perting lipaya, kay kita silang lapnisan sa bukid. Kato kong mga sub, kato mga lubas na kayo ba? Ah, gidakop, may galas di NR, oy. Gidakop si NR, bisag, kato mga lapnisan to, ano to? Butso ba yun, mga igala? Kanyang lapnisan, kung magkadugay, kung magabok na siya, ang subok, ana, di man guna mawa. So, bisag katong mga tumba na daan, adakpong gyapong kalagi. Di, yung kay ipsot, mga igalas, gobyerno. O kanig, apil-apilan man si gobyerno, sa may nagpalubong, ani. Karon nga nakumpirma nga, kuan gyud ay, ang bergis gyud ay, gipakalot. Unta ba eh, matabangan ni mga mago, kini mga mananagat nga, mamilyonaryo na unta sila. Malipay gyud ta ana. Oh. Pero ang DNR, murag niingon nga, bawal na. Bawal ko na, may gala. Bawal lagi na kung imo nang sumbagon o kuto-kuto ng balyina. Pero nakita rin mo na naglutaw-lutaw sa dagat o imong gihipos, pasabutan na, gihatag na na si Muha. May man nag-iilog ni mo sa balyina. May man nag-imo nang gipainom, may galag suka ng balyina para makasuka. Kaya noon, bawal na. Gisalom ni mo balyina, gikulatan ni mo sa ilaw, may gala, aron hantun niya makasuka. Kaya siya bawal na, pero nagsuka rin nag-iya, may gala, niya gibuga niya. Yatak sa mga tao, di mo na na-chance in town ka ng mga mananagat, may gala nga, mausap ilang kinabuhi. Pero ang gobyerno, di mo sugot. Ambot sa langaw. Alas 7.39, dami ka lang tagdas ng bagban na gumanuban. Hindi na kita maglangan din ito, may kalarangkada na ta. Kay si Jen Muragas, diri, oh, yung siya nga. Katropang Arnel, kung lusa lang si BBM, dili akong kuko, akong gamiton sa pagtidis, ana, kundi bato. Koreanong hilason, murag katong asawa sa malulos, gigikulatas, pulis, hapit makasuka. Oh, salamat po tamay ka lang na video ato, na CCTV. Para map, di po ito mapamarisan itong ingato klase, may galay mo pangulatag asawa, oy, huwag di na mo ganahan. Iulit ninyo na sa ginikanan. Anong mangulata man mo? Gusto mo gulata la, diri mo kay sumbagay ta. Richard Haiktin, good morning idol. Shout out sa akong wife Lizelle. Nga kugihan kaayo namulak og namuwak og lubi. Happy Mother's Day to my dear wife watching from United States. Good morning. Ato mga katropa diha. Dire birada tagab. Sa birada sa unang video nga atong ipakita. Kay dunay media nang utana may gala kang BBM atol sa 48th ASEAN Summit. O sabay panawagan ko na to may galas kalinaw. No? Labi na may galas sa Association of Southeast Asian Nation kon ASEAN mga kaigsunan. Kanto na bang panahon sa ASEAN bay? Grabe. Di igod di gusto ni atong gobyerno may gala nga makita ang atong tinuod niya kahimtang. Kay ilang gipang tabunan may gala katong mga nanimuyo di sa SRP? Di may gala Cebu? Ilang gipang tabunan og trapal? Para lang yun may gala ingnon nga perte yun nindutas Pilipinas. Iyo ba sa anti-clear nga, wa, dapat ko no, why mag-rally samtang naay bisita ang gobyerno? Los. Wa man po'y mag-rally. Kisa man po'y mag-rally nga, inyo namang gibahoga ng mga rallyista. Mo, tingog pa ba na against ninyo nga sakto man nagbangil. Pero ang naingon lagi karumbay, ang atong gobyerno. Panimog pa, utang sa Pilipinas ba, gipasangil ni anti-clear kang Duterte. Wa niya isip-isipa mga igsoon nga layo pa kayong termino mahuman sa iyang amo nigukod na ang iyang utang hapit na mag 19 trillion utang sa Pilipinas mga igala katukang digong makasabot kag nga kautang anuman dunay COVID ah, naapay giras marawi ato katong COVID landaan mo ito'y nakabalda unaw na 2020 nahuman tong COVID may gala 22 na hapit no grabe na itong lugis ekonomiya ato. Kaya og na panahon pa lang itong BBM, murag pati siguro siya maunay. Kim Garano, may buta. Ato pa Minaw sa BBM? O kang reporter na Minaw? Ay, amin, ang utana? Ah, tada, pangunit mo ba ni Tubag may galas, taro nga leader? Sige daw, Gab. XFM,
1: Katropa. From Bader Alotay B of Azraq News.
0: Mm.
2: Thanks, Mr. President.
0: Mm-hmm.
2: What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for?
3: Peace. That is, it's that simple.
0: Mm-hmm.
3: Peace. The foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So, again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now.
1: From Bader Alotaybi of Asrak News.
0: Balik ka sa kadali. Gusto na ko makita ni.
2: What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for?
3: Peace.
0: Mm-hmm.
3: It's that simple.
0: Mm-hmm.
3: Peace.
0: Okay na. Okay na, salamat. Bullseye. Happy birthday ni atong tigpaminaw, si Eman Moreno from Sambuanga, mga katropa.
4: Happy birthday!
0: Birthday niya, katropa. Og more birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ampo lang kanunay, pasalamat sa Ginoo. Unya, himo lang yung tagmaayo, himo lang yung tagmatarong. Now, kini nga pangutan na mga higala, na pangutana sa usa ka foreign media, no, atol mga higala, press briefing and conference mga higala sa ASEAN 2026 ASEAN 48 ASEAN Summit sa Cebu. Ipangutana mga higala sa BBM na ikaw may leader sa ASEAN, kaya ikaw may host. Unsay panawagan, no, sa ASEAN in general ngadto sa kalabot sa sitwasyon sa Middle East o kalabot sa kalinaw. Ang tubag ni Marcos is until ko no nga naapay mga buto diha, naapay mga kuano ko ni wa man jud. Ang bangutan na karon is there, di man dayon nga presyuron nato ang Amerika. As one ASEAN, no, which is a group of countries, no, a Southeast Asian nations, nga naghayusa, kasi pwede nimo ipanawagan sa Amerika, no? Kung ikaw, kita lang may galas Pilipinas, posible nga, di na may gala pansinon sa Amerika o sa international community. But working as one nations, may gala, one nation, one ASEAN, nga gikan may gala sa nagkadaiyang mga nasod, pasig na ang mga galay puruhan nga paminawon kita, no, kay apektado man kini mga nasuda, no, kita magaygala di kay magpaabot lang kuno tag hantud kanus sa akong mahuman. Paminawa kay nang ihang tubag may galag na ambot og usay maglibog ko, basig bugo lang yung tingali ko or nilang gyud masabtan si BBM. Sige daw. Kamo kuno ipaminaw. Sige daw gabi, usabon daw nato gabi. Oh.
1: Father Alotaybi of Asrak News.
2: Thanks, Mr. President. What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for?
3: Peace. Peace. That is, it's that simple. Peace. And we have made that position. We have the foreign ministers when they met previous to this summit already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So, again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call
0: okay
3: it.
0: Okay na. Ako jung gina-digest ba? So far, ang akong nasabta, ningon siya nga, samtang napay bumbang mo buto, wad si kalinaw. Natural bong. Ang magutan na siguro si reporter, unsay lakang ninyo? Yung tubag sa may ni BBM is wa-wi-wi-wo-wo. Manawagan, no? Manawagan lang sa both parties, no? Nga, pangitaon or tumanon ang kalinaw. Given naman ang panawagan. O, wa ba mo'y plano diha nga? Musuwat mo as one Asian? O, di lang kay Pilipinas, no? As one ASEAN. Wa'y plano diha nga musuwat? Ngayon sa Amerika, muingon nga, tama na ni kay naipit na mi kaayo. No? Kamu di ang gagira, kami diri ang nahalangan sa presyo. Bullseye. Pero di na gud ni mausab si BBM. Mao na gud ni may galaihang tirada. Wa wi wi wo wo ra gyud. Ha? Unsa ba? Nindota, nindota eh, kung ano eh, sa ninyo kay Paris ba? Sa tubong? Nawagi, singgita na noong kang karin. Unsa bong? Ay, nako. Alas 7:51 na may galandag na sbuntag. Huwag mo ka ito mga egala si... Unsa bong?
3: And we
0: Alas 7:51 na may galadag na sbuntag. Kinimbahin nato kaninyo may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kini may gala sa naguna magabutika sa inyong lugar nationwide. Mga katropa nato diyang gusto may gala nga Piskay League unang panlawas, palitan ninyo may gala Santon Plus Gold. Ato ni Mangustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Tanan mga bukol-bukol wagtang. Kana inyong taas ng presyon, may gala mo muubos ka na, mo normalize. Kana mga igalang inyuhang taas nga sugar diya, mo normalize ka na mga kaigsunan. 7:51 already, ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Ay mong kalimot mo pa-check up sa atong clinic. Itong clinic ba yun, nahimutang diya sa may Ganti Road. Adi, may gala sa door 8, first floor kini, sa may sa M Central Building. Mga katropa.
4: Bullseye!
0: Pagkita lang yung permis palangga niya. Alas 7:52 na ang dag na may galas bundag. Napa si Bongbong? Bong? Bong? Bungot sa ito ni mo, Bong. Unsa Bong? Wala ko gawa ko
3: sa...
0: Baliha doon ang tip. Beke, murag ko ang tip ba? Murag ka ng karat ba, no? Alas 7:52 na yun. May galandang sa bundag.
4: Busay, kauban, sikat tropang Arbel Cortez. Pusay.
0: Nawa sa tagbalita, bay gala kay DI Top 4 Regional Most Wanted Kapalong nadakpan tungod may galas qualified rape. Uy, kado na eh, ha? Ato magaigalang Siron, kumpletong detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
4: Live report.
5: Nasikop sa Kapalong Municipal Police Station na ang usa ka giingon na top 4 regional most wanted person na nailhan kini sa pangalang usa ka alias RR atol kini sa usa ka target operation sa may barangay Florida, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon kini sa hiniusag pwersa usab sa Kapalong Municipal Police Station kauban ang mga operatiba gikan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company uban usab sa uban pang mga PNP unit gikan sa Davao del Norte, gikan sa Davao o sa Davao Region kun Region 11. Ubos kini sa direktang pagdumala usab ni Police Major Brian Patalinghog ang Chief of Police at naisgutan usab ng Police Station. Gidakop ang suspect pinagi kini sa warrant of arrest sa kasong qualified rape nga batod pa sa usab ka minor atol kini sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa gitawag tug sakliyo. Gani sumala pa sa kapulisan gigamit sa mga operatiba ang alternative recording device isip kabahin kini sa modern policy nga protocols atol kini sa pagserbisyo sa warrant. Gani kita ibalo usab ang hisgutan nga suspect sa katawhan o katungod bisag pa man sa matud pa aduna siya sa laod. Matod pa sa Police Major Patalinghog, padayon pa matod pa prioridad karong panahon sa kapulisan ang pagdakop ngadto sa mga regional target of persons isip kabahin kini sa kampanya batok sa kriminalidad o paghatag hustisya ngadto sa mga biktima o alang usab sa pamilya. Gani gipasalig usab sa kapulisan nga magapadayon sila sa pagpadalipon sa kalinaw o kahapsay sa komunidad pinagi usab sa istriktong pagpatuman sa balaod. Samtang sa pikas bahin na katrupang Arnel, atong gianinaw ang Kapalong, no? Kapalong, Maniki Kapalong, Sentro kinis Kapalong, ang Maniki Davao del Norte. Ang ato nakita rin nga panahon na ning kabuntagon nga sayo katrupang Arnel, nindot pa ang dagang sa trapuko rin napita rin ato magkakalang minaw o naisigutan ng lungsod. Labi na din ni napita sa crossing, paingunta sa San Isidro o kanang itaw itong San Isidro kanya ito, nagkaroon sa wata na. So mingaw rin napita ka trapan Arnel o niya ang ato makiikso na po itong observaran na nanginabuhi pinagi sa pagpanguma, pagpanarbaho sa mga sagingan, nag-arangkanan na sa sila ka trapan Arnel. Bisan pa man sa pipila ka mga daot-daot ng mga dalan sa matag-kabarangayan, Risk Kapalong o Yuma sa Asunsyon, ato yan po nakita at pagpaningkamot sa ato makiiksoonan na sila mabuhi bisan pa man o gusay mapasandan kay matutunaw may ubay sa ilaha ang wak makadawat sa ginatawag na itong emergency cash transfer ka trapan Arnel na ining panahon na kay matut pa lagi. Ana lang sa dool sa dughan o katong mga kaalyado maure dali kay makadawat ka tropang Arnel. Kada lamang sa atong himo pagpaduloy subay nanukad lamang gikan sa Kapalong. Alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabri, XF News.
4: XFM Katropa.
0: Salamat katropang Bong sa report. Oras na to, doon na tayo 56 minutos na pasado, alas 7 buntag. Michael Fausto, wa na gyud na mao ang president sa Pilipinas akong ikaingon sa iya ha. Hawariya. Zinin Amoy Israel, now showing the best tandem starring Bongbong and Garin. That's ano, muni sound karon sa Pilipinas bay. Unsay sound karon sa Pilipinas mo ni oh? Tres minutos na lang, mag-alas 8 na, mag-alas 8 na. Maying buntag diyan sa itong mga katropa, si Obet Cabilis, idol na ay, ha? Lado suka, subog, basig bawal po doon, ha? O, ayaw mong patakaan na, kuhaan na, kay basig bawal na, masukong DNR. O, Rosalia Beltran, maayong buntag. Idol, sige lang yung katawa dres balay mentras naghulma ko sa kong gihimo nga tabliya. Well, naminaw ni mo, bahiwi unya na imong gihulma. Nanay Rosalia Beltran. 179 ka mga mag-uumas na bunturan na kadawat og tabang gikan sa Philippine Crop Insurance mga higala. Nagpila sa kahintawan may higala yung nangadawat. Gikas PCIC mga katropa. Ato sang seran kompleto detalis balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol.
6: Live report. Mukabat sa 129 ka mga mag-uma sa lungsod sa Napunturan, Cabo de Oro, ang nakadawat og tabang pinaagi kini sa cheque gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Dinigipigayon ang pagpangapunapod sa Municipal Agriculture Office, may Prop 15 populasyon na bunturan sa Milabayng adlaw. Tumalapa ang sangpit nga pagtunor o gayudang pinansyal mag-representar sa insurance claim sa mga mag-uma ng labing napiktuhan sa ang pagkinabuyan sa kalabidad o wagpang mga pagsulay sa pagpanguha. Katimbayayong usab sa pangapagapunapod ang lutang sa kamanan sa lusod na bunturan sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura o pagkatiman sa kayuhan sa mga mag-uma. Samtang giawag sa mga wala pa maka-avail nga sa mga
0: Lar? Karat man imo hanga kwan? Naga-feedback po? Sige daw.
6: So sa Picas Bayan, kito pag-arte na ito ang lokasyon karon diriya sa may Subricar Street, no? National Highway, crossing diriya sa may Subricar Street, sakop sa may Barangay Design Village. Linintak na ang mga katropa, medyo unsahain na matawag na ito nga medyo goot-goot ang ato ang dagan sa trafiko diri katropa Anel. Sanglit ang ato alang traffic enforcer nga gikan sa TMU ang nagtimon sa dagan sa trafiko. Ogo wala gihapoy pa kinigitawag og traffic lights o daghan gihapoy katropa Arnel. Ang mga violators dinhing mga kasantangan kada musugat o kalit diri sa mga muagi sa mga ano entry og uban sa katropa Arnel kining mga wala gasuot og helmet. O magpataka na lang magliko nga way lingi-lingi diri sa National Highway mga katropa. O doon ako itabantayan katropang Arnel diri ay akong sarsangpit nga highway nga gibilin lang no naghatag kini siya o maotsab nga talawunon kung labi pag doon tayo mga bisita nga gibilin ng mga basura gikan diri gikan Kilidge Highway ang ato ang gituuhan katropang Arnel nga gikan sa mga vendors nga nagapaninda diri ang matag gabi nga tunas kadlaon medyo hugaw katropang Arnel ato ang garon diri ano nga medyo to gayob siyang tanahon, loob siyang tanahon, mga katropa, pasintabi sa mga nangaon, no? Mga basyo sa, o mga tipaka kini sa itlog, katropang Arnel, mga itro, mga mangga, o uban pa nga mga matang sa mga pagkaon, no? Mga matawag na to, nga mga sobra-sobra, ang nakarubriya sa Hills Highway, nga gikatag na po ni katropang Arnel, sa siguro gin, nakatag niya siya tungkol kay doon na po yung mga pipila ka mga iro no nga nag pangaon ani sa nakaganinang kadlawon. So wala pa sad ni makuha sa ato ang mga sweeper og doon na patay nakita karon diya ang duha ka butilya sa bino nga gipatong diri sa Center Island kilid sa highway mga katropa og basin wala pa nato makita pero possible nga diri ni gitagay katropang Arnel no sa mga nag-inom diri ni gitagay siguro kay diri man gibilin ang basyo mga katropa. Og delikado sa mga tupang Arnel kung makita ni siya og kanang ganing mga bugoy ibutang ni Skarsada og maghatod ni risgo sa tuang mga motorista. Ikan dres gawas alas sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol XFM News. Live report.
0: Ano ka bilin-bilin mo og botilya sa ilim nun dias highway nga gibawal ba yan ani? Rimuliana. Atong kapulisan na po'y mabutan, ani. Ah, unya, ini pong mga naninda di hasdalan, yataga na mo city government og higayon, ayasad mo hugaw-hugaw di hasdalan, ganindot ani atong kalsada sa tagom. Purya buya, kagwapo, ano yung plastada, unya inyuhang, kung anong diha, no? Bilin ninyo inyong mga basura diha. Amo na, diha ng laay na to. Bullseye! On minuto, pasado, alas 7, alas 8 buntag. Restituto ni Layasan, may buntag from Kapalong. Og si Danilo Albino, katropa nga no, manang tais milo. Waman gibawal, gihimo na manuog kape karon. Wala kay kuan man na, no? Kanang lain na po kay paminaon og ang DNR mo, bawal pa na. Apilon pa niya na. Gusto ipakaon na lang ito sa ilahan ng kuas milo. Sige. Alas 8:02 na. Balik tas impeachment, mga katropa. Kay karong adlaw, atangin ninyo niya. No, kay as much as possible and as much as we can, o labi na sa mga katropa nato na sa YouTube, amo ding hatagag pagdagad karong malive na mo. No, labi na magaigala sa panahon sa pagboto. Mostly, unya pa ni hapon gab ang pagboto. Gina, karong buntag, magdebate gini sila. Pero unyang hapon, sigurado yun, no? Nga doon na ay mugawas ng numero. No, kung kinsa magaigala, ato ding ilahon. Kaya ang panawagan karon mga kaigsuunan, no? Kini dili ni pamulitika ha. Bisag di, siguro ko mo istorya dire. Mga kaigsuunan, kapasig mo ingon sila nga gibirahan ni ang kongresman. This could